0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot kunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maujud na yung superstar na, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin.
4: Mm-hmm.
5: Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
5: Nasa inindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the-best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP.
4: Oh.
5: High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question,
4: efficient.
5: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
5: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research niyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
4: Wa, natay oras, Doko. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
3: Ako sa Renato, nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebie or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabahal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
7: Mag-Mighty C na!
8: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
9: O si Rosanne, baw, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid. Sang una, hindi man na siya amusin na. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gaka-edad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
11: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
10: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
11: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
10: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
11: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
10: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
12: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix?
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaan. Gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dairy Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dairy Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dok. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinaagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Oh. Duha ka klase, Dok. Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
6: Mm.
5: Impotence o sterility.
6: Mm.
5: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
6: Makahimog bata.
5: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
6: Monelison. Sayon ra man, Sir GP, kung sperm count raman ang problema.
5: Gusto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May ra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
5: O kana.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
5: O ba?
6: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayog duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Correct.
5: Para makabuhat og bata ang lalaki.
6: Mm.
5: Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo sa
6: manang
5: pag-inom ug alak,
6: sigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala giinom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
6: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gin sila magbata, Sir JP, ba?
5: Oh.
6: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, magigarilyo, magdruga,
5: kadaghan.
6: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress. Ang din is a developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
5: Dok. Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
5: Kana, kuha na dito panahon, Dok. Ramil, time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: O ako na sab si Dok. Ramil Uy, sing mayong lawas ang pingan.
5: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas or Biotics.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Oras K5 San Carlos Digital 95.7. Alas 9:09 na sa kabuntagon. Paing buntag Negros, maing buntag San Carlos, ani ang top of the hour news. Adlaw karong nga Domingo, pit sa 24 ni bulan sa Mayo ning tuig 2026. O karon na sa tudling sa itong mga balita, sa itong balitang regional. Kinsi anyos nga tig-deliver og droga naluwas sa mga otoridad. Samtang sa tuang balita sa kauluhan, unong paka personalidad isyuhan og ICC warrant sumala ni NBI Direktor Matibag. Selain pang balita sa kauluhan, gobyerno sarado na alang sa pakigpistok sa mga NPA sumala ni Chudoro. Sinado gipahimangnuan sa NBI nga dili mahimong dangpanan sa mga wanted. Mga kakifay, mao kato ang atuang headline nga dalit kanato sa Power Trio, ang DTX 500 Mighty C ug Death 3 Bio para pampaligon sa tuang kalawasan. O karon na sa detalye sa tong balita. Malampusong naluwas sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Unit sa Mabulo Police Station ang usa ka 15 anyos nga lalaki atol sa bypass operation sa Sitio San Isidro, Barangay Mabulo, Dakbayan sa Sugbo. Giila ang minor de edad nga si Alias Lee, 15 anyos, taga Sitio Plaza, Barangay Apa, Syudad sa Sugbo. Nakuhagi kan kaniya ang usa ka bulto sa gituang shabu nga mutimbang sa 5 ka gramos nga mubalor og 34,000 pesos o ang buy bust money. Sa investigasyon sa Mabolo Police Station, si alias Lee na ilangaw sa kanutadong kawatan. Ugkon makakuha na kwarta mo kuha kinig supply sa ilegal nga drogas aron niyang ibeligya sa iyang mga customer. Kasamtangan anana sa kustudiya sa Mabolo Police Station si alias Lee o gikatakdang i-turn over kini sa Department of Social Welfare and Development kundi DSWD alang sa himuon nga intervention. Sa balitang nasyonal, ang nadalit ka na to sa Extend Food Supplement for Men para sa mga angkol, mga tatay, nga dili na makalahutay sa kalipay pag extend na. Unong pa ka-individual ang isunod kang Senador Ronald Bato de la Rosa nga isyuhan og arrest warrant sa International Criminal Court kon ICC nga ipagawas sa musunod nga mga adlaw.

0: Katugutan kini nga mahimong dangpanan sa mga taong gipangita sa Balaod. Kini human gitugutan sa Senado nga makaiskapo si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinsa adunay giatubang nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC. Dugang pa sa NBI akong buhaton kini sa Senado. Adunay mahitabong peligro og makaguba sa pagsalig sa publiko. Giingon usab nga makadaot kini sa imahe sa Senado. Tugod na himo silang taguanan o dampanan sa mga may giatubang nga kaso. Sa katapusang balita, subling mibarog si Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. Nalilibukas ang gobyerno sa pakigpeace talk sa mga NPAE kon New People's Army. Himo ni Chudoro ang payag ni Adtong nakig-meeting siya sa Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson og pipila ka opisyal sa Bacolod City. Gi-insister ni ini nga target nilang masumpo ang tanang armadong rebelde. Samtang ni atong tuig 2023, misugot ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ipadayon ang peace negotiations sa National Democratic Front of the Philippines. Sa diin pareha silang mupirma sa kasabutan. Mga kaki-five, mao kato ang ato ang top of our news. Nadalit ka na to sa DTX Coffee Mix, ang kape nga makapasexy. At yun yung musunod yung top of the hour news karong alas 12 sa Unto. Dinilag yapon sa 95.7. Ako na lang ang Queen of Media ng Dakbayan, kaki-five Pamela Peratera. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may ka-UTI jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
2: tulo pod ka kapsos sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. Ug unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po baya ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Pusto!
5: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang tuang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas o uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano, kapoy, kanang magsigag alsa,
4: palakit lawas.
5: Palakit lawas, no. So Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na

0: ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
1: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 do, sigurado jud nga kampyon ug sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
0: Sakto gyud na, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
1: Correct.
0: Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wa mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
1: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
0: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
1: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron adto na kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
0: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
2: DTX 500.
3: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Pag-day si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pangluya ka ng murag copper kayo? Hindi, one time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upo nga akong mga TL o mga pasakit. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num kaninyo sa pag-inom og DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
0: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag-adlaw, equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa di ayon?
0: Murag kuan ba? Usa ka bawal nga kanon.
1: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
0: Mauraon ta na.
1: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mo kaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
0: Mao gyud ang epekto, Sir JP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
0: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
1: Husto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir JP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: kondisyon,
0: wala
1: ano?
0: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pag tumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
1: Unya dok kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne daghang mga bugas.
0: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC while nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar. Ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobra nga tambok.
1: Oh,
0: say Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon ug kamay. Sir GP, atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Kasayuran. Sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubito. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mo ay magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, Ditex coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
1: At ang isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
0: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura nig track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
1: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
0: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
1: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
0: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
1: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
0: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
2: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
0: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
1: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
0: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
1: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
1: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins sa mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyahan ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw dia matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kun naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
1: Oh.
0: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plan dito.
2: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
2: gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adto na ko higibating panglipong-lipong ug usahay. Mana pa nga akong panglantaw. Isulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala na ang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
2: Mighty C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko ngayong moriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Romil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process. Buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ipinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
1: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinaog. Nai Mm. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
13: Bio. Ako si JM, ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya na akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Hmm.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
1: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa Doc, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
1: Mao! Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kag ka og mga tam Sir JP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra da Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio Sir JP kumpara sa plain D3 tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Wow! Hangtod din na lamang kita for today mga ka D3 Bio sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Pauline Rosso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
14: D3 Bio.
16: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. K3 Bio.
1: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, K3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nanormal lang akong blood pressure.
0: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may K3. Kapalit sa mga butika. K3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tintingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas. Sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: problema, gid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
14: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
13: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
14: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
13: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
14: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
13: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
15: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga tiil o mga kasakit ili. Napagaduwang na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o makapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulo gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mong samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Ako sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka?
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatoktura, upgid ang akon man, no? Kanam. Gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso
5: og ako na sab si Dr. Ramil Uy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ya ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po og saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas,
5: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag mit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
4: Correct.
5: Kaya, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
4: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug Mighty C kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya, wala na po tayo igong oras, Doc. Si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Uy, seeing maing lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C,
5: mapalit sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan?
1: Bugs for Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
1: Bugs for Biotics.
9: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan.
9: Pag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Uy, swildo na po ugma. Saman, one battle ta?
14: Pasos ako bay. Kay kapag membro magod mi ni Mrs. sa DCCCO. Nakaamgon ako bay nga magtigom day ta matag sweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabiya sila'y emergency fund savings bay.
13: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ta malingawan eh.
14: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
13: Nausob naman na siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
14: Sige bay, basta pambyembro usa sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
13: Sige bay, kay bulob yung anak ko, maulob ako gulay kuyog.
15: Emergency Fund Savings ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matag sweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
16: Get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here. From May 15 until June 15, 2026, enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise. From school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
17: Capital, nice place for all of us to go. Prices of goods are...
0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
17: Championing the lives of the Filipino.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
19: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
20: Ako na sam si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
19: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
20: Mm.
19: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
20: Mm.
19: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
20: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
19: Correct.
20: Ug kasagaran nga mga cholesterol, giproduce ra jud sa atong lawas.
19: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
20: Mm.
19: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
20: Mm.
19: Ginapagawas kini sa atong atay.
20: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
19: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
20: Mm.
19: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
20: Mm.
19: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
20: Correct.
19: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
20: Mm.
19: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
20: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
19: Oh.
20: Duha na iyang trabaho.
19: Mm.
20: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
19: Oh.
20: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
19: Oh.
20: Gadaghan na siya ng gadaghan.
19: Mm.
20: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
19: Mm.
20: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
9: D3 Bio.
21: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
9: nga may D3.
5: Kapalit sa mga
9: butika. D3 Bio.
19: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
20: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
19: Wala.
20: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
19: Mm.
20: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
19: Correct jud, Dr. Ramil.
20: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
19: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Oo, nuts, butong, avocado.
20: Siyempre, D3 Bio gyud, nindot na, Sir JP.
19: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
20: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
19: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas ra man ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
20: dako ang chance sa mahimong gallstone.
19: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
20: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
19: Pusto.
20: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
19: Wala.
20: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kanan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3-bio.
19: Kauha na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
20: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
19: Ayaw abusuhon.
2: D3-bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3-bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3-bio. Ang D3 gamay Visio.
22: Ang Visio
3: gamay D3.
22: Mapalit sa mga butika.
3: D3-bio.
22: D3

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Sa Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: San Carlos, mga gala, talagang balikan sila. Anyway, pizza 24 na, pastel ng dalian. Napugos ko karon, mga gala. Actually, mananghit na sabi ko ni Jong, mahangyo sa ko ni Jong Onda, nga siya lang gyapon mo tayo yun. Sabi pala ka Domingo, tungod kay atong tingog lagi mo ratag ni ang gikwan ba ni ang gakwan ga sani? Sigarak akong tingog. Pero ato lang testingan mga gala, kung dili yung makaya, mananghit na sabi ko niyo mo out na ko, ha? With the Moon J, mga gala, sa K595.7, San Carlos City, Moon J, miss you. Maganda ka, San Carlos, kumusta? Diyas sa Sipaway, diyas sa Mataga Barangay Rizal, sa may Bulwangan, ngadto na sa Gihulngan o sa Valle Hermoso. Mga taga Don Salvador Benedicto, musta. Diyas sa mga taga San Carlos Terminal, morning. And sa mga maabutan sa signal diha sa 95.7 kay kita diha tayo ma diha tayo nagsalig sa Kabaskog ug Kaklaros tunog, yeah. Oban ni station manager Brian Morden and K5 Moon J. Unya ato asang gi abi mga galat ang siyam ka mga kabarangay ning ato nga pinalanggang lungsod sa Toboso nga sa diin murag nanimaho ng fiesta. Murag excited ng tanan iba, actually mga galat kung laag karon sa plaza murag nag ang fiesta fever ma feel na ni gini mo. Nabinigit ko nating schedules basketball na jump pack ng kahigala. Atong basketball court diha sa bagong basketball court sa lungsod sa Toboso. Na makita na nimo diha ang mga dagko kay nga mga kwan mga ang sa kining kwan ni ang murag mga butangan ng strapal ba di na magkubalo na kunsa namin tao ni na magkuhan ako programa. Anyway, good morning. Masi nagtanaw na karon si Mama Thelma Alire. Gusto niya i-greet ako mismo sa personally ug ang favorite Toboso mga galaw. I would like to greet a happy wedding anniversary sa muang mga pinalanggang mayors. Ang former mayor Madonna and now mayor Richard Hawoko, nag-celebrate sa ilang wedding anniversary karong adlaw, May 24, 2026. Mayor, happy anniversary. Ang pinalanggang mayor din sa lungsod sa Toboso, very active, supportive, labi niya sa DepEd programs. Unya very supportive sa mga pipila ka mga helikoton, hands-on nga klaseng pagka-mayor mga gala di sa Toboso. Anyway, this is Rodney K, mga gala. Baliktas na ito ang pagpangalagad karon. Sa gayon ko na ito, mapipila kang Domingo, wagid ta mga gala. Tungod sa mga kakulian nga dili mapungan. May buntag. Sa mga nakanaana sa live karon, Jason Janine Maranan. Oy, see you po hon, Toboso. Ilo excited na kayo ko. Kita na yun sabi ni Ma'am Janine and Sir Jason. Kuyog Sir Jason, Ma'am Janine. Namitag kuyog si Sir Jason. Nagimingaw ko nga makik-jam ni Sir Jason ba o live ganyan pag-jam ba. Namitag makakuyog sa dahil makakita po na mga takatuboso ni Sir Jason. Muna yung mga numero uno sa Amerika ng mga players sa pickleball. Muna yung nakaayos Pinoy mga gala. Imagine ha. Pinoy na to ang players pickleball dito ha. Daog-daogon lang mga Amerikano ha. Sige, see you po hon Ma'am Janine and Sir Jason Maranan ha. Mga friends natin all over the world, OFWs, maing buntag. Have a happy Sunday everyone. Ako nga ubay-ubayon ang kuang ko ang di juti-juti yun lang kong kanta ron kay kini bang nag-idad-idad na ta kini tiguang na ta ba? Ah, dali na ta kayo ka na ni ang taptan sa mga kwan, mga kini ato allergy ho na kay ba? Makasinghot kita ka ang actually na amig gamay nga construction diri sa kwan sa Fabulous Toboso Red Kite compound. Kunya tungod kay mugamit magsiminto. Kwan yun niya ang abugon yun siya. Dali ko kayo mataptan nun og abog nga kwan. Magsingot-singot din ko. Ha? Ubuhon din ko. Assign ko na sa pagkatigulang. Di ba paring Erwin Matulak? Ha? Paring ako maragwa pa nindi. Pani kayo tiguan kayo. Ha? Kaya ako maragdali na ako mataptan din sa mga kwan sa kwan ang allergy. Ha? Usahay ganit. Magsalig naman lang ganit. Tawag kwan ang... Saan ni ang extend food supplement? Ni paring Erwin, wa panika sa lig, sa extend food supplement, pait panika ayo. Bot ka si Kagawad Panyot Kasipong, nakatilaw na ba sa extend food supplement?

super pilit mga higala ng mga supporter sa K5 and the Fabulous Tuboso Radio. Labinig ni Ma'am Ruda Angeles Knight. Morning! Ito pa mga lagad, mga higala, gihatod yapon kaninyo sa maing kalpubot, kamubuton sa Klinika di Alternativo Medicina, uban sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio, muna nakahatay na itong suplemento, mga higala, nga na arang-arang akong tingog, Runjit. Actually, di ko ma-program ang darun tungkol kay katol-katolig akong tingog. Ako lang ito maran o D3 Bio, medyo na madala-dala na. Anyway, advance happy fiesta Tuboso, ha. Mga taga Tubos, mga Tubosenios, nga tapos lagi yung lugar na wala ni ang gawad na og ticket para maka discount ka o maka bulubarat og ticket. Contact lang sa Corazza di Familia Travels and Tours. Pangitaan lang si Ma'am Arlene de la Calzada sa Facebook. Arlene de la Calzada ang inyong pangitaon sa Facebook kung inquire mo og mga tickets pauli diri sa Tuboso, ha? Para makakuan makasingit sa sus grabihan nga hilira sa mga activities, oy. Grabe kay jumpak kayo by Broad Lando Sisikan. Birthday, birthday, ha? Grabe kayo na, Jit, ha? Jit is Bulo Enriquez. Diyan lang, makapulikin mo diyan, ha? Sa palabutan ng fiesta, ha? Para maka-celebrate, ha? With the Tubosenios, ha? All over the world. Magkita-kits na, there is June 11, 12, and 13, 2026 sa Fiesta Tuboso 2026. Good morning, Bro Lando Sisikan. Diyan sa Barangay Kiyot, Cebu City. Amay Dilim, ay long time no here. Magkunin Amay Dilim. May, musta naman ka, May? Ako aning soki kasi Amay sa una sa soki tipo minawan sabi sa una dito sa Dway AG. May, morning din, May. Bueno, ato nang sugdan, may gala. Ato ang mga nakahilirang ng mga kwan. Ato testingan, nagkanta ni Paring Erwin. Ha? Kung kaya ba nato kantahan ng ato ang kwan ron, ato ang tingog karon. Kung okay na ba. Ha? Dave Salimbot, good morning, Sir Randy. Monitor lang ko sa and watching from Baviera, Sagay City. Ha? Okay, sige, dirita sa kwan, sa ato ang prayer song. Ha? Kining nga song, mga gala, nagipili ko na siya kay ngano. Dili man ko nato ma-feel how our Lord God blessed us. Grabe kayo mga higala. Kanabang sa tanan niya mga butang nga atong ginapangayo ka kanunay niya. Usay dita magdahom nga what na dita magdahom nga muabot naman ug kalit mga higala. No man nga how blessed kitang mga katauhan mga higala. Kabisan pa sa tuang mga kasaypanan na masalay pun magita. Pero apan tungod sa pagmahal sa atong mahal nga Dios, ngari ka nato, ginabless kita niya pirmi. Cup, no? Partner Cup, Romeo Sultan. Good morning. Yan sa mga taga-barangay sa Salamanca. So, muna siya nga song akong pinipilion ka nun as our opening and prayer song. As we kwaniang pagpalayag nato ni Mahigala kung unsa ang pagmahal sa Ginoo ug unsa tagi ka-bless, no? Nga bisan pa sa ato pagkamasalaypon ang iyahang paghatag nato sa pagpalangga pinaagi sa mga bugana, mga giya ug uban pa nga mga gasa, no? Ngayong gihatag nato Mahigala atong madawat sa matag adlaw nga tanan. Brian Ortez, shout out sir, Pamilya Ortez, og asesor sa Punta Cruz, watching from Silay Institute. Good morning, Brian. Janet Kabugwas, Dak Kabugwas, good morning sir, galanto misamtang galuto di has balay ni Mama Nenin. Hello Mama Ninen, sila si Oni, si Gwen, ug mga silingan nga mga amiga nako di has Manila, Nueva Ecija. Salamat sir. Thank you so much, Janet Dak Kabugwas.

All right. I see you, Lord. No? Muna siya mag-ingala, no? Atong makita, dili lang ako, kitang tanan, makita na ito. Basta pag ikaw magkautana, kaunsa man nga mga blessings, unsa man nga mga unsa tawag ini, mga grasya nga imo na dawat gikan sa Ginoo. Basta pag ang tanaw ni mo, butara ka ba? Wa kay kalibutan ba? Ang grasya nga atong madawat matag adlaw nga tanan, no? Unsa abi nimo? Kona siya, ha? Karabang makamata pa ka sa buntag sa iyo, makaginhawa ka, dakong grasya na mga higala, ha? So, tanan nga mga butang nga mga maayo nga ato makita sa kalibutan, usa na siya sa mga grasya. Kanang mga kadagatan, katubigan, mga tanom, mga kabulakan, uban pa, ha? Nga ato makita sa atong palibot tigala, dakong grasya na nang gihatag sa itong mahal nga Diyos. No? Muna nga, wala tay dili takos. So? Dason, wala tay rason nga di na mo pasalamat. Ha? Nga kung nag-inusara ta sa kagabion, nag-inusara ta sa ato ang sa kamingaw, nga to sa ato ang mga loved ones, nga to sa lagyo. Ha? Apan, kung makita ni mo, hangad ka sa langit, makita ni mo ng kasanag sa bituon, ha? Muna na siya usa sa mga giya nga gihatas Ginoo na ito nga makawagtang sa itong kamingaw nila. Ha? Ang atong sakit, ha? Mga kabalaka, mga kakulba sa mga paghitabo sa kalibutan karon, ha? Ang Ginoo na agauban na ito kadunay. Ha? Kada adlaw, kada oras, ha? Atong makita ang Diyos kung ikaw nagginawa pa ni maurasa, dako na na siyang butang, ha? Dako na na nga grasya nga atong nanawat matag-adlaw mga higala. Ha? Diba, Kap? Ha? Kap Romeo Sultan, ha? Muna siya dapat, ha? Ha? Na, ang imuhang lead me Lord next Sunday na po na as opening prayer na to niya po. Ha? Uy, ako ang amigo, long time no hear and no see. Ha? Ako ang idol Edgar Botalid, usa sa mga nabantog mga higala nga kompositor. Ha? Sa mga awit na magnaan siya bagong gilaunch nga kwan nga single, no? Edgar Botalid, mga higala, ha? Matod niya, maraga kwanta kay blessed kahit ang naasi bro Edgar, ang usas sa mga sikat nga artist, musician sa Sugbo, mga higala, niya ingnon kang nindutag tingog, ha? Marag kuan na siya kayo, dako na kayo nga gasa, nga blessed, ha? Blessings gikan sa tumahal nga Dios, nga may mga tao nga susama ni ini, sama ni Brad Edgar Botalid nga dili ni basta-basta nga musician, na ingnon kang nindot og tingog, no? Dako na nang kalipay nato mga higala, ha? Salamat kay Bro Edgar, ha? Ano ining mga orasa nga naa ka nga nagatanaw ni mga orasa. Salamat kayo sa imuhang pagtanaw, ha? Unya sa imuhang sa paingon nga nindot og tingog. Actually, Bro Edgar, kuan ko ni ang paos-paos ko kay bagor kong ginaayo sa ubo og sipon tungod sa allergy. Pero atong tingwaan nga makapangalagad Japon dani ni mga orasa, Bro Edgar Botalid, ha? Well, ini first song classic music ini, ha? From kwani ang si Jun Polistico ang version ini, ha? Atong na tisting ang kanta kung kaya man atong kantahon niya. Samtang wa pa ning katol akong tutunlan niya. Samtang wa pa ning katol akong tutunlan ni Randy Kay.

Okay. Butang. naunahan na to dahil sa ato ang marami naka-promise may kundi kumubirit unta ron pero sama ning kuwa man ning guwa man ang maong awit para ninyong tanan mga higala no? Sanay wala ng wakas what I mean is naotunta nga atong tingog dili mawanda ba no? Dili mawagtang hinaot pag anaalang pirmi kanunay no? Still what's your love again si Randy Pergit happy birthday Miss Shine Lacson uy Miss Shine happy birthday of K5 News FM Bacolod from Veronica Delgado Recto Wilma Libredura hello Wilma Libredura may pagtanaw and we have also Rodrigo Barrera Iapoico shout out sa mga taga Tinibawan Magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa Cavite with Sir Rodrigo Barrera Iapoico.

Alas 11:35 mangyana sa Gapon, kining atong programa gihatod kanunay sa kamay ang kabubuton sa Klinika de Alternativo Medicina, the Power Trio, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Kagawad, Jik-Jik Ruiz, diha sa barangay Barira, no? That's a Bateria, Sagay. And then, thank you very much, Bro Edgar. Gabi ang iyahang, kung ano iyahang comment o pangtawag ng tanghalan ko, no? Sa unang panahon siguro, no? Pwede kayo, no? Hmm? Karon marag nawala akong kan kay tungod sa bag. Actually, bago pa ko na ayos kong ubo, ha? Dili pa kayo kayo magkakuan kayong kanta nga tudo-tudo tungod kay kwan. Medyo na apatay gibati nga kwan ni ang katol-katol tutunlan, no? But anyway, pambihira talaga busit si Rani. Thank you so much, Ma'am Veronica Delgado, Rector. Imong request nga kwan, last waltz, sige, ikantahon ta na karon human ining atong libat waloton ang classic music ng mga Pinoy, ha? Sige, Pinoy and ang kwani ang foreign music and Pinoy, ha?

That's Raymond Lautschenko sa Andarating ang Umaga, mga higala. No? Okay, sige. Mama Thelma Alire, maing pagpaminaw ni Mama Thelma, nasa Mama Thelma ganiha, ambot ko na kay late tuner mo siya, gusto siyang mapaabot sa iyang greetings, no? Sa muhang pinalangga ng mga mayors, Mayor Richard Hauhoko and Madonna Hauhoko for their kwaniang 26th wedding anniversary. Happy wedding anniversary ninyong duha, Mayor Richard and Mayor Madonna Hauhoko, no? Diri sa lungsod sa Tubos. So, yeah, mga higala, labi na sa Tubos ninyo sa naminaw karon, no? Jam pack na, all set na, medyo dulo distansya, layo-layo pa ang fiesta, pero nanimaho ng Tubos o fiesta, no? Ang fever na ana, kung gusto ka malaglag magabi, may bingguhan na, nanay Ferris wheel, nanay mga kalingawan, mga events, mga sports activities, ang ato makita diya sa Tuboso Public Plaza, no? Mga invited yun ang tanan, no? Mataga mga Tubosenyos magkaudili, dapat kwa na kani ang ipipera na daan sa imuhang papamista diri na mo, ha? Ikaw da, geng, ha? Ay, kalimot geng, ha? Geng-geng Vergara, muning-muning, ha? Ayun kalimot geng, ha? Mamista kita di Tuboso, ha? Kaya para malingaw sa kaging, ha? Okay? Lamita si brother bro Edgar Botalid na no? Makalaag Tubuso, no? Maka-guest sa ito ang mga celebrities o mga banda. Alright, requested song ni Ma'am Veronica Delgado Recto, mga gala, ng Last Waltz. Sige, may buntag. And sa mga lituners natin, good morning.

Okay, so last words mga higala, no? 11:44. Uy, ako nang gigreet ako ang mga grupos, mga panday sa mga men ni paring Jerry Laguna. Thank you so much sa inlahang paghatag og kani ang panahon, no? Sa pagkani ang medyo gamay-gamay na lang siguro ning trabaho, pero tan-aw na ko magdag-ubay pa ni pre, ha, pre Jerry. Ha? Alam yung tag naka half day gigda yun si Kwan, si Dungbani Enriquez, ting saad to siya nga humagpaniod to ko nung half day siya ron kay para matapos-tapos ng kwarto. Alam yung si Steven, unta no? Si Steve, masinaminaw din sa may manlagtang, ha? Basig maka whole half day ron sa, makapag-base na sa ito ang color, pre, ha? Ha? Para mawala-wala ng abog ba? Pastila ng tao ng abog, no? Bro Larry Ilyania, pagka-greet kay Thaisan, birthday niya bukas ay May 25. Thaisan, advance happy birthday para buwas, bukas. Tomorrow, birthday ni Thaisan. From Bro Larry Ilyania all the way from Cubao, Quezon City. No? Ener Acor, sorry, sir, kumusta? Shoutout Kantumukod, Buhol, Luon, Rene. Sini Rini basi Lili ni Ruel, Lili ni Blanco, Ripek, pastilan no. Ha? Blanco Ripek ra man no. Sige, para liho kog ani ang usa mo send kinahanglan i-check kung ano nabigit siya, ha. Ma'am IZ, oi si Inday IZ Apares, morning dito sa Hong Kong, ha. IZ, musta ka diha. Sige. Ang kalimot, mga galang, napatas ito ang classic music, first portion ba? Then, after anis atong break, karon last 12, nalauna, mga kwan, pag gusto na kong magkanta, kanang mga tauhay lang ang kanta, kwan? Itong mga acoustic, ha? Sige, mamaya yan, ha? Sige, mamaya yung mga acoustic, ha? Sige, alas 11:46, mga taga San Carlos City Terminal o mga taga San Carlos Public Market, ha? Maayong pagpaminaw nyo diha via 95.7 sa San Carlos City, K5 News FM.

Mga nagyakadlo ka ni Jong Versales, no? Ni DJ Jong, nga lonely is the man without love mo na nga karon di na siya lonely kay na na siya ay love. Ay, kalami, no? Nanang ko na i-love si Jong, ha? Alas 11:50, thank you bro, regards from bro Larry. Bro, pamista niya po hon bro, ha? No? Kasi ma'am Janine, ganun, Sir Jason Maranan, all the way from the USA. Mamista, ganun, stubuso, no? Nga, request sila Unforgettable by Nat King Cole. Ayay, alaka, Nat King Cole na ba? Sige, ating testingan ni Nat King Cole, Unforgettable, ha? Pastilan, hindi ko kabalibad, ani, basta, muna na mo, basta muna na mo request, ha? Kay kuan magud ni ang ako ba ning favorite couple magud ni silang duha na muna nga dili gina ko balibaran basta kuan balang maglisod ko sa kanta basta mo mo request ni si Ma'am Janine ug Sir Jason na ako yung kantahon dayon basta kuan muna ni silang duha. Romeo Campurazo all the way from Agusan del Sur sa uy ang ongoing na inon ato ang kuan ha ato ang Janine ang palarong pambansa sa Agusan na naan dito si bro nako paring Romeo Campurazo and the rest of the groups in IR and Division of Negros Occidental with the paring request ko na ni pare Jun Abilay pre ha bro Romeo ha? Ay kalimot ha and then sila si uy shout out pre with the Sir Season uy Sir Season akong idol di sa Sir Season and Ma'am Cornel Engineer Armeo sir suwaw direct from Agusan Palarong Pambansa ayay halong-halong ka muna halong-halong with the bro Romeo Campurazo Unforgettable from Toboso to the USA Unforgettable, that's what you are.

and forgettable in every way. And forevermore

0: too.
1: Okay, special song naman gala for Sir Jason and Ma'am Janine Maranan, all the way from the USA. And likewise, sa mga taga nakaroon sa agusan, sa muang, kwan, sa muang mga grupo diha sa Division of NEGOC, with Sir Romeo Season and the rest of the gang. And bro Romeo Ruming Campuraso. Enjoy ka muna. Pero basin init ha. Ang kalok pre, kalipatan pre ha. Basi mag-init tudo. Kung magbanda sa imuulo, ang kainit ha. Alright. Oy, si Sister Vilma Absen Kadusali ha. Na minaw sila diyan sa tindahan sa Velma's Cafe. Shout out to Kadusali family. Sani, Liuka, Ferma, Nenya, May, Noel, sani, Lutsa, Regina, Jan Carp. Oh? Sa kwani ang Velma's Cafe. Na kumusta? May pagpaminaw mga RKSS ha? Mga fabulous Red Kite solid supporters mga gala. Nga makanunayon yun nga naga lihok yun eh? Para sa kwan sa ang tawag ini ni ang kaayuhan sa ato ang mga miyembro sa RKSS ha? Alas 11:56 sa yung makasulod pa ning usaka kwan usaka song para sa kwan sa ni ang ito ang classic music portion sa first portion mga gala sa ato papangalagad sa Randy K5 Live. Maraga alang ta sa oras mga gala. So mo-break na lang ko ha. Mo-break na lang ko sa kang sa tuang first portion. Maing pag watch once again I see Apares all the way from Hong Kong, no? Nagtanaw karon si Inday I see Apares mga gala, no? And balik ako mga gala with the more beautiful love songs pa, mga pop music. Pero ako i-prefer ron ang mga all acoustic music ha. Ang bantayan niyo after sa tuang short break mga gala. Break lang ko kadali ha. Then ayaw lang lakat kay about 5 minute break lang ni siya. Then balik na punta sa kinantahay samtang wala pa ning katol ako ang tutunlan ha. Standby mga gala. Balik ko dugay humanin ning pipila ka painumdom with Sir Jean Paul ha. And Doc Ramil Oy, atong paminaw ni ilahang mga pagpaabot nato sa mga importante kayo nga mga sorry, importante kayo nga mga impormasyon, mga higala ha. Ato ang paminawon ang ato ang si Doc Ramil Oy. K5 News FM.
2: The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
5: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
6: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong pagahistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang dyan na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala dyan problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
5: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na dyan problema, ha?
6: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na dyan to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
5: Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
6: Napagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: D3Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
5: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
6: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
5: So kung maudo Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
6: Hindi nilang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanaon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
5: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
6: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imo hangard.
5: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsaman ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
6: Kanang kasigi kag kaog mga tamis or GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Kunya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
5: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
6: Og dili ra diha, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
5: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
6: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3, tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
5: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga ka-D3Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw abusohon!
0: D3Bio!
7: O si Richard, siging galabad akong ulo. Tasaday kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
4: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio! Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: DTX 500.
4: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
6: ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag,
9: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mamaka sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
16: Asa magagikan, bay?
17: Gikan ng bukid, bay!
16: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
17: Gitaw, mabakarwash ganyan ko?
16: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
17: May dito?
16: Ayos kayo.
17: Sige, diyan na ka. Bakarwash ako.
16: Sige, sige.
18: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: DTX
3: 500.
19: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
20: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
19: tulog pod ka kapsos sa gabi.
20: Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi.
19: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapali sa mga butika.
21: Ako si Jean Paul Generoso.
22: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang inon kanang wala pay sulod ang imong tiyan.
21: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
22: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong nga digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
21: Correct.
22: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
21: Unsa man ang normal nga pupo, ang color Doc should be medium to dark brown.
22: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas.
21: Almoranas.
22: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
21: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma.
0: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Live na live, mga igala. Alright, mga igala, sa ito ang second portion. Mga kwan, magpili-pili at mga kantang medyo kwan man, ang pa, mga hugot music. Eh? Mga kantang main love ang uban kung maminaw ni ini. Abitaw ay, this is all about love, ba? Mga feelings, ba? Mga hugot ng mga feelings. Ang ito ang next portion, mga igala. Ha? Sa Japan, uban sa itong mga pagmanglagad, dili si Brad Edgar Butaled, ang sikat nga musician sa Sugbo, mga higala. May keep safe ko no, Tobosonians from Inday Ainsi, Aparis. We have also Phoebe Hardinico Bonda watching from Sitio Turel, Barangay Salamanca, mga higala. Inday Phoebe, good morning. And again, Mama Telma Aliri ni, ang kining Dong Tel Aliri, si Mama Telma Aliri ni siya, ang ante ha, ni Mayor Richard Hauhoko. Nga nag-celebrate karon sila ang wedding anniversary, ha, Mayor Richard and Mayor Madonna Hauhoko. Ha, happy wedding anniversary. Ha. Aboy na ha. Direta sa itong second portion sa pagpangalagad, mga igala, sa itong Randy K5 Live. Okay, direta sa itong next song na ta. Ha? All acoustic music na ito, mga igala, with Randy K.

Exactly 17 minutes after 12, mga igala. That's nandito ako from Ogie Alcacid, acoustic version, mga igala. Unya timing kay murag medyo ning kuan karat-karat na akong tutunlan, ha. Ako sa imo nang tubig, ha. Murag nanultol na. Ha? Kay mo na kung iyon nga gani, ha. Ya, medyo naapad yun ang katos tutunlan, pero agwantahon talag maka nga makaabot sa tuang papangalagad until 1 o'clock, mga igana, no? Sige. Okay, next song. Unsa man siya? Sige, pang lamig po na siya.

Alright, kung maibabalik ko lang mga igala, no? Hello, Bimbo Riantuko. Good morning, Sir Randy. Good afternoon, Sir Bimbo. Ha? Sir Randy, pa-request kong song Minsan Lang Kitang Ibigin by Ari Rivera. Well, dedicated ni Victor and Rudel. Sige, later, ito ng katahon. Ha? Si Nel, oy, bro Nel. Bro Nel Kangke, hello. Kumustan, bro Nel? Ako nang gilat-hulat. Bro Nel, kung nagkakuan ba? Muda yun, makinigpamistas tuboso. Ha? Bro, kumusta na lang diha? Bro, na ay nag-request Song For You by Chicago. A Song For You, ha? I-try na ko rin, bro, ha? Relax ka rali, ha? Then, we have Vic Mar. XYV, man, ang kuyog ni, ha? Vic Mar Zev, ha? Hello, DJ Randy K. Good noon. Pa-request ang song, please, Walang Kapalit by Rivalira. Here in San Juan, Bonifacio. Barangay 5, San Carlos City. Ha? O, sige. Si Mama Telma, giubo, sabi ka, Mama Tel? Ning sugod nagkatulog kung tutunlan, pero sige lang, atong kantahon sa ningyan taga Barangay 5, San Carlos. Naon sa natin ni Barangay 5, then Chicago, then Minsan Lang Kitang Iibigin. With the, unsa mo bro, napo kay kwanda bro? Bro Lando? Pa-shoutout mga agaw diya sa Punta Cruz, kalatrabong ako bro, Arik. Osmi, mga batchmate sa TMHS now, TNHS, request lang ko ka ng imong paboritong kanta. Brad Delando Sisika, no? K5, Sefri Blanco Serio, Blessed Sunday, Sir Randy from K5 News FM. Kanlaon, hello, mga taga Kanlaon, eh. May papaminaw diha. Okay, song, Ngagipangayo, Walang Kapalit, at sa kantahan ng mga Walang Kapalit, sa ring, kwan, ang mga taga Barangay 5, San Carlos, ha? Sige, ito siyang kantahan ka dali, ha? Dali lang, ha? Ito ako sa pangitaon ng Walang Kapalit, ha? Okay, namina rin mga taga-kuan, mga taga-barangay 5, ha? Sige. Atong oras, 25 minuto sa milabay sa tag na alas 12. Ako siyang imnan ka dali, ha? Para mawala-walang katul, ha? Okay, Vicmar, ha? Sige, Vicmar, para ninyo ning Walang Kapalit, ha? Sa mga taga-barangay 5, San Carlos City, ha? Listening via 95.7, ha? San Carlos City, ha? K5 News FM, San Carlos.

Energin Dalugdog, namina ka na via dyan sa Sukat Elementary School, Annex Muntinlupa. Sukat Elementary School, Annex Muntinlupa with Ma'am Mary Jean Dalugdog. Ala, sige, minaw din si Ma'am Mary Jean. Blessed Sunday again, mga taga-Kanlaon na from K5 Sefri Blanco Sergio. Sige. Dirita sa ako i-try ni ang song agi pangayo ni ang gi-request ni Bro Neil kina ako ni nangayo ani nga song. This is a song for you, ha. Ako i-try ha kung kaya ba na ako ni nga song for you ha? Sa Chicago ra ba ni? Ha? Ang song for you, ha. Sige, mga para sa nangayo ni nga song via Bro Neil kangke maing pagpaminaw diha, ha. Diha sa Davao, ha. Maing pagpaminaw mga taga Davao, ha. Sige, okay. Asam to ang song for you na aja na. Song for you from the Chicago. Try na to, ha. Magandang umaga o magandang hapon na again, ha? Sukat Elementary School Annex, Muntinlupa.

Alright, requested song natin. Ako lang ipaagi ana sa Brunel. Kay wala ko yung wala ko high pits ka nun kayo. Tungod sa kuang kataro o ang ubo ba? Dili ko kayo magkapadagan kayo sa from low to high. Ha? Kung ikanta ng mga kwankuan lang, mga mid-mid lang. Ha? Anyway, thank you so much, Bro Neil, ha, sa Davao, ha, sa mga nag-request a song for you. Mani kanta sa kantang sa dugan na namong kwamani, ang kanta-kanta. Mora na siya nga song nga ang title, di mo makita sa iyang lyrics sa kanta. No? Ang title is Song for You, pero di na mo makita sa lyrics. Ha? A song from Chicago, it's song for you. Ha? Thank you, Bro Neil. Ha? Okay, sige, dito try ta sa kwan isalik 1233 na. Amot kay mga makaya po na pag nako ni pagipangayo nga kanta ni kwan ron ni Bimbo Riantoko, ha, kay ang song minsan lang kitang iibigin kwan maguni ni ang sani. Na ko no say patuhuyan ba, no? Para ko no ni kwan ni Victor and Rudel, ha? Ang minsan lang kitang iibigin nga kanta, no? Ay. Sige. Atong pangitaon, no, ang kanta. Kinira ko medyo acoustic ka song, ha? Acoustic version na ta, Bimbo, ha? Unya, pasinsya lang kung mupiyo ko gamay kay medyo wala ko'y high pitch ron, ha? Okay, may ubo pa magkukuntaon, ha? Anyway, thank you so much ni DJ Jong for coping up. Kay siya nagprograma sa duha na kadomingo. Tungod kay wala ta nakaprograma mga igala tungod sa masako niya medyo kwampo ni ang napaos gyud ko 2 weeks ago mga igala. Napaos tungod sa sobrahan guro, ha. Nasobrahan, ha.

Requested song ni Bimbo Riantoko sa may San Carlos City mga gala, no? Sige, alas 12:38 na. Salamat bro, amping mo diha. Amping po bro, di as Davao. Nga, di ka mo dahil yung stuboso. Si Manang Emma, wala pa mo nakahukom. Kami na atay kwan ni ang mga options para kwan at least makalaag yun sa kwan sa Tubosos Fiesta, no? Ang Tuboso karon may gala, kwan na ni ang ma-feel na ni mo ang Fiesta Fever, no? Bisa na asa ka dipitang suok karos Tuboso, mga kwan na makwan na ni mga medyo piparadong na kayo. So muna ka mong mga kwan, mga Tubosinios, nga labi na gidugay ng wakapuli itis Tuboso, it's your chance, no? Nga at least makakwan, maka-join sa itong celebration diri sa lungsod sa Tuboso, mga sa Fiesta 2026, no?

Ayay, paborito din ni Gingging ni Ayay. Gingging Vergara. Favorite song po din niyang song. Through the years, mga yan. Alas 12.44, nakapaniod to na maantanan. May mga nakapaniod to na mo. Ako, apaya po nakapaniod to, ha? Medyo may gutom-gutom na. na pamahaw na ko earlier na ba kay ganiha. Good morning, Maring Rosa Delgado. Matod pa niya ang saling ni Maring Rosa. Ha? Ha? Ang request ko na ni Maring Rosa, paborito, sanay parehas na mong paborito ni Aiging. Eh? Si Maring Rosa, paborito po niya ng song ang Through the Years. No? Sige, at least na ka ng mga nubo-nubo lang kanta na sa akong kantahon doon para dili kayo mga kumandi ko kayo mayabag. Eh? Another favorite song ni Gingging, basta mga Kenny Rogers ko no, mga paborito na ni Gingging. Eh?

0: right.
1: 12:48. Dugay mo man sa oras. Okay, thank you man, aging ha, sa always nga pag sunod sa tuang kwani ang program, no? Ang Randy K5 live. Huh? 12:48, mga higala sa Gapon, pamilya ka mo sa Fabulous Toboso Radio 92.3 sa dial sa inyong mga radio dali sa lungsod sa Toboso and via 95.7 K5 News FM San Carlos City. Huh? Okay. Merita. Sa dugang pangyakuan ng mga ang mga tawhay-tawhay lang kasong lang sa kong kantahon kay Murag Midyo kwa na ni ang giabot na, ha? Giabot na.

12:52 na mga igala. Ara-ara kay hapit na mauman ang oras. sige, ato lang nga kwa na ni ang amat-amaton. May pangkal mga song, ha? Pangkal mga song para dilita kayo makwanmana. Dilita kayo matamaan sa kakapoy o kalaay, ha? sige, one. Kining. Usan ay kakanta nga. Medyo kalma-kalma na po kayo. Hello, Zelia Velches Escamos. Hello, maing pag-tanaw niya. Zelia Velches Escamos. Din ka, subong Zelia. I guess this is gonna be my last song, for all of you. All my friend, nagtanaw karon, nagpaminaw.

0: Thank you so much, mga igala. Thank you very much sa inyong pagpaminaw o pagsunod na yung pag-watch. Again, next Sunday na naman po tayo. I hope to see you again next Sunday. Sana ang atong tingog na aragyapon. Hindi mawala. Salamat ko, Lord. At least nakalampuwas ko sa duha ka oras nga pagpangalagad karon iya, even though nga medyo dili kayo basta-basta bastante ito ang pamatsyag. Pero ako lang gipilit mga igala nga makapangalagad karon na tungod kay gimingaw ko ninyo nga pila ka Domingo nga wata ka pangalagad tungod sa mga kasakoon o sa nagdungan gito kasako this on pamatsyag po na ko dili yung kayo kondisyon ha? So thank you once again Jong Versales sa paghulip na to sa nagliligad nga mga Domingo. Naot pa nga ang imuhang gugma karon magpadayo na. We're so happy for you, Jong. Hulat na lang ko kung ano sa imbitasyon. Karon na makauban ka sa pag-celebrate sa kasadya nga og kalipay nga imong gibati karon. Tungod niya ng usa ka matahom nga binuhat nga karon ana-ana kuyog nimo. So thank you so much, mga igala. See you next time. Kininyo lang at Ronnie K. Magpasalamat uban sa 95.7 K5 News FM San Carlos City with DJ Moon J and Station Manager Brian Morden. Again, kininyo lang at si Randy K. Wingon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Hinat pa nga ginong mag-uban ka na ito kanunay. Siya mag-amantay ka na ito mag-tweetay sa dalan. Ngadto sa kayuhan. Salamat! And have a happy Sunday, everyone. Bye-bye!
1: News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang lawas.
5: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
6: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MyTC.
5: Correct.
6: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
5: Lagi
6: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
5: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
6: Correct.
5: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
6: Mahal gyud oy, basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
5: Hosto.
6: DTX 500 ug MyTC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MyTC, Sir GP, imagine sa ka MyTC, pulo na ka oranges.
5: So dako, kay mo masave. Mahal ba ng orange ron?
6: Tagbansing ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MyTC ra jud.
5: Correct,
6: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
5: Husto, Doc.
4: DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit, iliho. Kapagadungan na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
6: Sa mga dili, tigkaug-utan kasabutan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
5: Ah.
6: Number one, cancer. Siyempre, tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
5: Ayay.
6: Oh, mataya ang imong utok.
5: Brain.
6: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Money may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke o uban pa. Kung kulang o antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imulawas.
5: Unya, magka-fatty liver ganin ka, Dok. Cirrhosis of the liver. Oh. Inflammatory disorder. Chronic fatigue syndrome. Asthma. O gining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki. O dilik makaanak.
6: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan niya inom og DTX 500 og MyTC.
5: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
6: Nya, imo na nailabay imong tab. Wala wala mga sigarilyo, di ba?
5: Oh, wala. Wala.
6: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag MyTC, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 og MyTC.
5: Unya, wala dyan tayo oras, no? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
6: Ako usab si Dr. Miloy Magaingon. Mayong lawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
4: DTX 500!
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500! Mabalik sa mga butika. DTX 500!
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500! Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio.
8: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
4: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung ana bawang akon panulok.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, si ultra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: O si Juni, taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
11: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
10: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
11: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dai ni siya, ma'am.
10: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
11: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
10: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pilain na ko ikalagad nimo, sir.
11: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin ako nimo. Bye.
10: Bye, sir.
12: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500!
0: Pumali sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This school season, just get more exciting with our back-to-school electronic raffle promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
1: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang eh. Dinrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayang adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Aha, nya, mga tanan na punta. Nganong D3 Bio man over plain D3?
5: Ang D3 Bio nindot nga alternatibo sa mga gagamit sa mga psychotropic drugs.
4: Oy.
5: Siyempre, kaya ang D3 Bio na ay extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
5: Taas ang MCT nga gi-convert sa inyong liver padulong sa ketones.
4: Wow.
5: Muagi ni siya sa imuhang blood-brain barrier.
4: Mm-hmm.
5: Mo nang ma-energize ang imuhang brain, unya kung gusto ka nga nindot ang imong brain health ug makasuporta sa imuhang lymphatic system, maayo jud kayo ang D3 Bio, Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung gagamit ka og psychotropic drugs, nindot jud ang D3 Bio. Dapat jud ang D3 Bio ug ang serotonin.
4: Oh,
5: siyempre, naa may extra virgin coconut oil ang D3 Bio, pero ang plain D3, wala, Sir GP. Mamahimong prebiotic ning extra virgin coconut oil or pagkaon sa imo nga
4: probiotics
5: or good bacteria. Mudaghan ang imong probiotics.
4: Wow.
5: Unya, kini nga mga probiotics maoy mugama sa imuhang serotonin.
4: Oh.
5: Aron malikayan ang anxiety,
4: depression.
5: Mga depression kung gagamit ka og D3 Bio. Kabantay ka ng mga bata, Sir GP, nga kung imong tutukan, mura og magulanon, problemado, paimna na og D3 Bio.
4: Nindot ang D3 Bio, Dr. Ramil, kay ang D3 content ni ini, igo ra jud. Dili jud ingon nga daghan kaayo. Kay kung sobra na ang vitamin D3 sa lawas, aduna pud kini mga undesirable effects. Mura kag kasukaon, i-constipate ka, loss of appetite, daghan kaayo, Doc. I-research magud ninyo.
5: Sa D3 Bio, ang vitamin D3 ginpakapin ra nas BCO.
4: Correct.
5: Aron lang makasiguro nga naa kay insaktong kadaghanon sa D3.
4: Mm.
5: Pananglitan, Sir GP, buntag ug hapon ka mag D3 Bio.
4: Oh.
5: Wala jud problema kay right amount ra man jud ang anaas D3 Bio. Kay man, ang importante, the ingredients of D3 Bio is extra virgin coconut oil nga makaprotekta nimo sa mga mikrobyo. Virus man na, bacteria man na, fungus man na, ug uban pa, mao ni mga buta nga wala sa plain nga vitamin D3.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bacteria.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
4: Paborito jud nako ang D3 Bio over plain D3 nga naman, Dok Ramil.
5: Hmm?
4: Kay may monolaurin. Karong mga panahon na, ang monolaurin nga ana sa D3 Bio is basically priceless.
5: Correct.
4: Ano man, makakumpiyansa jud ka nga dili ka mataptan. Kung mataptan man jud ka, usara kadlaw, mawala na imong hilanat.
5: Ina kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Paspas ra kang makasurvive o dali ra ka maulian.
4: Yes, kay man ang imong lawas na ay security agency sa sulod. Wala ka gasilig sa army sa imong lawas nga maoy imong immune system. Aduna kay kaugalingon nimong private
5: ang uban,
4: army.
5: Ang uban nga term na, Sir GP, your second immune system.
4: Correct. Nga naa sa D3 Bio,
5: correct,
4: no? Kay patyun jud sa monolaurin ang bisag unsang klasing lipid envelopes, viruses, bisag pa mga bakterya o fungus sa pagguba sa mga membranes ni ini. Kay kung wala ni sila'y membranes, dili na sila maka-attach sa ilang cells. Dili na sila maka-attach o maka-infect sa ato ang mga cells. Makuha ra jud nimo sa D3 Bio o wala kina bisag unsang ordinary vitamin D3 supplement.
5: Mo'nay nakanindot ana, Sir GP. Para nako, maayo jud ang D3 Bio over plain nga vitamin D3 kay ang imong kuryente sa lawas, ang mga nerves, ang insulator ana gikan sa mga good fats. Unya ang D3 Bio adunay extra virgin coconut oil, malayo jud ka sa mga problema sa imong mga ugat kung naka-D3 Bio ka.
4: Kana, kung nag-D3 Bio ka, ha?
5: Nya, try nyo. Gawa sana, nindot po gamiton pang topical ning D3 Bio.
4: Correct!
5: Na kay mga katol-katol, mga bugas-bugas,
4: na
5: pwede jud kayo butangan og D3 Bio. Gayaw kalimot, i-appeal jud ang D3 Bio sa inyong mga food supplement.
4: Gusto. So magditribayo na ha. Wa na tay igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: Ditribayo.
8: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
9: Ditribayo.
8: Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: Ditribayo. Ang Ditri nga may visio. Ang visio nga may Ditri.
3: Apalit sa mga butika.
1: Ditribayo. Ditribayo.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar ug dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibu-blood sugar. Ato na ko may diabetes? Mag-GTX 500 ka! Ang GTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: GTX Coffee Mix! GTX Coffee Mix!
1: Mabasa butika!
0: GTX Beauty Soap!
5: Ako si Katrina, gay na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang GTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa GTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: GTX Beauty Soap!
1: Mabasa sa mga butika!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay Darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance. Extend!
12: Get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here. From May 15 until June 15, 2026. Enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise. From school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka-sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
4: Clinicas or Biotics. Extend Food Supplement.
12: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuli gin sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
13: Asa magagikan, bay?
14: Gikan ng ubukit, bay.
13: Uy, tingala po lapo kay mong sakyanan.
14: Gitaw, mabakaros, ganyan ko.
13: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
14: May dito?
13: Ayos kayo.
14: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
13: Sige, sige.
15: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Oras sa K5 sa Carlos Digital 95.7, alas 3:05 na sa kahaponon. Maring hapon Pilipinas, maring hapon Negros, maring hapon San Carlos, aniyan ang top of the hour news. O garo na sa tudling sa itong mga balita, sa itong balitang regional. Sa isintay dos anyos nga lulo, gibunog sa unom ka mga batanon, patay. 30-40 katao ang gituhang na trap sa nahugno nga building sa Pampanga. Samtang sa balitang nasyonal, 9,000 pesos nga allowance alang sa mga empleyado sa gobyerno giduso sa kamara. Sa balitang international, Russian President Putin gisiguro nga mubalos sa Ukraine. Mga kaki-five, maugat to atong headline nga dalit kanato sa Power Trio, Detex 500, Mighty C ug Death 3 Bio para kanunang ligon ang ato ang immune system. Og karon na sa detalye sa itong mga balita. Dead on arrival sa tambalanan ang usa ka 62 anyos nga lalaki. Human gingong gibunog sa unom ka mga kabatan-onan sa Nueva Ecija. Sumala pa sa report, pauli na ang biktima sa kaisang tricycle sa diyang gisundan siya sa mga suspek na iaraw sab nga mga silingan. Pag-abot sa tubangan sa balay sa biktima, giingong gidunggab o gibunog siya sa grupo. Samtang sa diyang naghigda na sa kalsada ang biktima, giingong padayon pang gihampak sa kahoy sa usa sa mga suspek. Tungod niini, nakaangkon ang biktima o grabing samad sa nagkadayang bahin sa lawas. Nabaw hinungdan siyang dinili ang pagkamatay. Sa pagkakaroon, di tinado na ang mga suspect o giandam na ang kasong murder batok kanila. Sa lain pang balitang regional, gibanabana nga nasa 30-40 ka-individual ang na-report na na-trap humanahugno ang siyam kandana nga building sa Angeles City, Pampanga. Kagari ng Kadlaon, Domingo, Mayo 24. Base sa unang report, 24 ka-individual ang malampusong naluwas gikan sa nahugno nga estruktura. Samtang duha pa ang naluwas gikan sa usa ka apartel nga naigo sa maong pagkahugno. Sa karon, padayon pang himong search and rescue operation sa lugar. Sa balita sa kaluhan, gadalit kanato sa Detox Coffee Mix ang kapi nga baka pa sexy, nakakapi ka na naka-detox ka pa. Giduso ni Nueva Vizcaya Representative Team Carton ang House Bill number 9331 nga nagtumong sa paghatag og dugang suporta sa mga empleyado sa gobyerno taliwala sa padayon nga pagsaka sa presyo sa nagunang palitunon. Tumong sa baong balaod noon nga ambindahan ang personal economic relief allowance o pera sa mga empleyado sa gobyerno og ipataas kini ngadto sa 9,000 pesos matag bulan gikan sa kasamtangang 2,000 pesos. Sakop sa mga proposal ang mga regular, casual, contractual, appointive o elective government employees nga ilalom sa Compensation and Position Classification Act. Mato ni Kayton ang dugang nga suporta importante alang sa mga magtutudlo, nurse, pulis, sundalo, mga empleyado sa lokal nga gobyerno o uguban pa ang kawani nga padayon nga nag-alagad sa publiko bisan pa sa pagsaka sa adlaw-adlaw nga gastuhon. Sa balita sa gawas sa nasod, gisiguro ni Russian President Vladimir Putin na mubalo sila sa Ukraine human giatake rini ang dormitory sa mga estudyante. Bidangat sa 18 katawo ang nakalas o 42 ang samdan sa maong pag-atake. Samtang gipasabot naman sa Ukraine military nga ang ilang giigo sa airstrike ang Rubicon Drone Military Unit. Giyataga naman og katinawa ni Putin na walay bisan unsang military facilities sa lugar sa di inahitabo ang airstrikes. Tungod niini, gipaandam ni Russian President ang ilang mga sundalo alang sa ilang pagbalos. Mga kakifay, maugad to ang top of the hour news. Gadalit ka na to sa Extend Food Supplement for Men para sa ato mga angkol o mga tatay nga dili na makalahutay sa ilihang kalipay pag-extend na mo. At ngayon ang musunod nga top of the hour news sa sunod nga Domingo. Dinilang gyapon sa K5 San Carlos Digital 95.7. Ako na lang ang Queenable Media ning Dakbayan, Kaki5 Pamela Perater. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. Check this.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mamakas sa mga butika.
3: Gagabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman, balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod yun ba ya kung may patol ka, Sir GP?
5: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
6: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
5: Gusto.
6: It's all about mental disorder, Sir GP.
5: Correct.
6: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio. Tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
5: Unsa man.
6: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3 Bio.
5: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
6: Wala na ipili, Sir GP.
5: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
6: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
5: Correct.
6: Unsa may ganahan mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naa nini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
5: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
6: Wow.
5: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
7: Ako si JM, dako jud big tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
5: Unsa man?
6: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP.
5: Kanang mga nuts, avocado, VCO.
6: D3 Bio. D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
5: Oh.
6: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod.
5: Gusto.
6: Balik ta sa patol, Sir GP.
5: Oh.
6: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
5: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
6: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
5: Gusto.
6: Dili gyud unta na pwede.
5: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
6: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
5: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
6: Correct.
5: Ug wala ra siya katumbahan.
6: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
5: Bitaw.
6: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
5: Dili matukan.
6: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo gatakilid. Mona, kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
5: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka
7: full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga buti.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul,
2: nay kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
0: DTX 500 na. DTX 500. Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
3: DTX 500, mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend
8: Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: TX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o TX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o TX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang TTX Beauty Soap himo sa daon sa bayabas, madrete kaka kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: TTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ibala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
8: Extend food supplement for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Kon usab si Doc Ramil Oy, nagapahinumdum kaninyo og pag-inom og DTX 500 og May TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Kanunay na tong madunggan ang reklamo sa tong mga ginikanan nga sakit ilang likod, ilang tuhod, mga tudlo, o guban pa mga parte sa lawas, Doc Ramil, ilabi na ang mga joints. Unya, pagpakonsulta sa doktor, diya na mahibaloan nga naa sila'y hyperuricemia. Unsa ba ka kining hyperuricemia, Doc?
4: Ang hyperuricemia, Sir GP, mo ang pagtaas sa uric acid concentration nga masubra sa 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, mo na ang end product sa purine metabolism. Okay. Gusto na ako ni-emphasize, Sir GP, kung ang purine ma-oxidize, muresulta kini sa mataas nga level sa uric acid. O ang mataas nga uric acid, muresulta po ni sa gouty arthritis.
3: Kana.
4: Ang pagsakit sa mga joints, sa mas tuhod, tikod, tiil, kamot, siko o mga tudlo, nana ang ilang mabatsyagan. So, aron dili magsakit ang imo mga joints, kinahanglan mo mag-inom yun o DTX 500 o Mighty C. Kada adlaw yun, Sir GP, para walay oxidation. Kung walay oxidation, wala po'y gouty arthritis.
3: So, ang purines, ang molecules nga gisagol nga carbon o nitrogen atoms. Makita kini siya sa mga selula sa tao, sa DNA o RNA. Doon ay duwa kaklase nga purines, ang endogenous o exogenous purines.
4: Two-thirds sa purines, Sir GP, sa lawas sa tao ang endogenous. Pasabot nga ang lawas mismo ang nagabuhat nini.
3: Correct.
4: Sa giingon pa ni mo, Sir GP, ang purines yara sa DNA o RNA. Matag segundo na ay magadamage o mamatay nga mga selula o ang mga purines nini mukatag nga maupod iproseso sa atong lawas.
3: Oh, ang exogenous purines pod nagikan sa tong mga gikaon. Karon, sa pagproseso sa endogenous o exogenous protein sa tong lawas, muhimo kini og byproduct nga gitawag nga uric acid.
0: DTX 500.
5: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugangas kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
6: Duha ka capsule buntag og sa gabi.
5: After 3 weeks lang
6: 100 na lang akong sugar.
5: Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika. Normally 90% sa uric acid ang gireabsorb sa lawas. O ang sobra gipagawas kauban sa atong ihi. So asa man magsugod ang problema? Duha ka rason. Una, masobra ang kadaghanon sa purines nga imong ikaon ikumpara sa pagpagawas nimo or maabsorb sa lawas. Maunay problema sa mga gasigig ka og karne.
3: Kana?
4: Mga entrails, mga lamang loob. Ikaduha, grabe ang oxidative stress sa imong lawas o ang kakulangon sa antioxidants. Ilabi na jud kung wala ka gakaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidants, Sir GP. Sama sa mga prutas, utan, mayunta kung sige ka inom og DTX 500 og Mighty C. Makatabang jud ang power antioxidant duo kining DTX 500 og Mighty C.
3: Ang nalabian kataas nga uric acid sa dugo ang mupurma sa uric acid crystal sa mga joints nga maoy hinungdan sa gouty arthritis. Gasakit kini tungod sa white blood cells nga sa ato ang immune system nga nag-atake sa crystals hinungdan sa inflammation and pain. Lamig ug kaayo nang DTX 500 para sa inflammation kay naman kini anti-inflammatory properties.
4: Basta way hubag, walay pain.
3: O kana. Kinipot ang hinungdan sa deformities o malformation sa mga joints sa tudlo kaning uric acid. As in disfigured jud ang mga joints. Walay labot sa sakit. Eventually, magka-loss of function pa kay mudako man imong mga tudlo. Dili man imong matarong o matiko.
4: Ang nakaapan pa jud ana, Sir GP, ang hyperuricemia mupurma og kidney stones.
3: Kana, muna
4: or
3: problema.
4: Or nephrolithiasis. Kini usa sa mga rason sa pagkaguba sa ato ang kidneys. Simple ra ang hinungdan ana. Kanang magsigi kag kaon, kaon kag tinai, atay, baga, mga heart, kidneys, kay naa man ni nga taas nga purine contents. Kung ma-over ka na sa purine sa imong dugo, dungagan pa jud nga kulang ka sa antioxidants, wa kay inuminom og DTX 500, wa kay Mighty C, dili jud makaya hipuson sa lawas ang sobra nga uric acid.
3: Correct.
4: Unta kung ganahan man jud kagani mo kaon og mga internal organs, kinahanglan sige pug kag inom og DTX 500 og Mighty C.
3: Wa na jud tay igo bagong panahon, Dok Ramil, ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako nasab si Dok Ramil, oy, maing panglawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
7: DJX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabalik sa mga butika.
7: DTX

0: Pampaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon tra kaso, TB, pneumonia, o kuman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamakan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics!
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipik
10: Extend Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: X500, mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang makaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug the sugared sugar cane, mga organic compounds, nga effective, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lahingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
8: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Akala ko iced tea yun pala beer, akala ko reverse yun pala second gear, akala ko kasha yun pala hindi, akala ko tama yun pala mali.
11: Akala ko hip-hop yung pala metal, akala ko batis yung pala kanal, akala ko toothpaste yung pala glue,

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinaka-kampiyon nga suplementos kalibutan.
5: Sige.
6: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
5: Wow.
6: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
5: Correct.
6: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
5: Mm.
6: Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio, gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3, kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3, Sir GP?
5: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dok Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay.
6: Mm.
5: So, ana asyay bana-bana mga 27,000
6: inya,
5: kung, active cases.
6: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka?
5: Oh.
6: Si Dok Ramil tibihon, si GP, Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo, Sir GP.
5: Madlok na sila, Dok, paduol nimo.
6: Apektado jud ang imong social life.
5: Bisan pa gan imong pamilya, Dok, madlok nimo kay basta naa kay TB.
6: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog D3 Bio.
5: Gusto.
2: D3 Bio.
7: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
4: Ang visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom?
5: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
6: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
5: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani, Dok, kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
6: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
5: Correct.
6: Kay sa Ehipto pa may TB na.
5: So, kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tawo.
6: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
5: Yes, of course.
6: Kay man, hangtod karon naapad jud ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
5: Ay!
6: Kinsa man ang gapalyoan ng TB. Ugunsaon man sa D3 Bio pagsukulaan nga kaway.
5: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani, Dok, mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
6: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
5: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
6: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gihapon.
5: Usto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
6: Kaya gid kaayo, Sir GP, sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
5: Correct.
6: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sanay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
5: Mapatay jud. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 D3Bio.
4: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3Bio.
4: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Apalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay ng inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.

0: eksperto.
1: TTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Excel Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunggan na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Pirmi ka pangihi.
0: Hanap ka paranaw.
3: Ug pagpaminod sa mga tiin.
0: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
0: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
0: Karun dayon.
4: Mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: Extend Food Superman.
12: Ako si Renato. Nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Tulong pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
3: Isguta na to ang mga health problems nga dala sa obesity tungod kay daghang tawo ang wala makahibalo sa mga health risk kung ikaw nasubran sa katambok. Unsa ba ang obesity, Dr. Ramil?
4: Ang obesity, Sir JP, sumala pa sa World Health Organization isip usa ka abnormal o excessive fat nga maoy mamahimong risgo sa panglawas. Ang BMI o ang body mass index mo ibasihan aron mahibal-an kung overweight ka or obese ka na. Overweight kung kapin sa 25 ang imong BMI. Obese kung sobra na pod sa 30 ang imo nga BMI.
3: Ayay! Sa katitibukan, mamahimong obese ang usa ka tawo tungod sa duha ka rason. Pagkaon daghan unya dili kayo mulihok.
4: Okay.
3: Ang pagkaon daghan sa mga pagkaon nga taas sa added sugars ug fats ug wala kini nimo gi-burn tungod kay wala pod ka gatrabaho, walay exercise. Ang mga surplus energy taguan na sa lawas ug paghimuon kini mga fats.
4: Kasagaran sa buyon, sa paa, sa naong, sa buktod. Mayon ta kung dara, ang dili makita nga tambok, Sir JP, delikado.
3: Ay!
4: Ang sobra nga fat nga deposit pod sa imong mga organs, sama sa imong atay, naidaghana diha, ug mismo sa imong kasing-kasing, mas delikado. Muna, Sir JP, gibalik-balik jud ako, sige pahinomdom, inom jud og DTX 500 og MITC kada adlaw. Tungod kay kini, gapataas sa imong metabolic rate. Ilabi na kung tambok ka, og ganahan sige ka og tamis, protektahan ka sa DTX 500 og MITC, ang imong atay aron dili kini mapuno sa tambok. Bisag karon dayon imong ipatan-aw imong SGPT, sigurado taas jud na ang imong SGPT kung may fatty liver ka.
3: Mataas
4: o sara ang pasabot nganong taas ang SGPT. Kini tungod gahubag ang imong atay ilabi na kung tambok ka.
0: DTX 500.
5: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Simple rang solusyon, Sir JP. Ayaw daghan nagkaon.
3: Correct.
4: Mag-intermittent fasting ka. Consume good fats, butong, abukado, mga mani. Limitahi ang pagkaon sa mga may added sugar. Mag-exercise ka, inom ka sa imong DTX 500 o MITC kada adlaw. Kung daghan kag fat, nga gikaon mo taas ang imong oxidative stress. Mao nang manakit ang imong lawas.
3: Daghang balatian ang maangkon tungod sa obesity. Heart disease, stroke, high blood pressure, gallstones, gouty arthritis, sleep apnea, osteoarthritis, o bisan pa cancer.
4: Sa ato pa, ang bottom line ani Sir JP, oxidative stress ra gihapon.
3: Correct.
4: Adunay mga pagtuon nga ang oxidative stress pwedeng maka-trigger sa obesity. Pinaagi sa pag-stimulate sa pag-deposit sa white adipose tissue. O kini ang magpa-alter sang imo gipangkaon. Kung gainom ka og DTX 500 og MITC matag-adlaw, malayo jud ka sa pagpasagad og kaon.
3: Correct.
4: Usa sa mga hinungdan sa obesity, Sir JP, mao ang problema sa insulin. Usa sa mga function ni insulin mao ang pagsugo sa mga fat cells nga magtipig sa mga fats. Mao nang may mga pagtuon nga gaingon nga ang insulin dunay dakong papel sa pag-develop sang gitawag obesity.
3: Kung pankreas og insulin na ang isgutan, wa nay lain pang kampyon sa pag-amping ni ini. DTX 500 og MITC ra jud.
4: Unya, kano sa paman kamo inom og DTX 500 og MITC kung nalabian na kakatambok?
3: Ay!
4: Kung napuno na og mga fats ang imong mga vital organs, daghang rason ang pagka-obese.
3: Yes.
4: Pero kung kontrolo nimo ang imong food intake, mag-intermittent fasting ka, kaon kag mga good fats, mag-exercise ka, labi na sa tanan, inom gyud og DTX 500 og MITC kada adlaw, sigurado gyud maniwang ka.
3: Yes! Wa na gyud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako ra sab si Doc Ramiloy sing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Janice. Dupay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramiloy.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ng memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline na vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend the food supplement for men.
9: O si Rosanne, bao, akong bana, sang nag-edad ko rin taan nyo, sbala, nag-ahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
1: Extend food supplement for men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Day Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend food supplement for men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food supplement for men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: bayan. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Petri Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay Kidnestone. Dako ka ayong tabang ang Petri Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: Petri Bio. Ang Petri nga may Visio. Ang Visio nga may Petri. Mapalit sa mga butika. Petri Bio. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB, pneumonia o guban pang magabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatapos.

0: Tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: GX500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Dietary Bio!
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, Dietary Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
1: Dietary Bio!
3: Ang Dietary nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may Dietary.
1: Kapalit sa mga butika.
3: Dietary Bio!
1: DGX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio,
4: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape.
5: Naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabalik sa mga butika.

0: Mighty C
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: Una,
2: problema, gid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagpute gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mamakas sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Sporebiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
8: Sporebiotics.
7: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
9: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: This is K5. News FM, your official news and music station.
12: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontento.

0: lang. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
2: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
1: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
2: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
1: Oo.
2: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga color nini.
1: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
2: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
1: Correct.
2: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
1: Mauna.
2: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
1: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
2: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne. Aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
1: Correct.
0: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
1: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
2: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
1: Pwede ra.
2: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
1: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
2: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
1: Pwede ready ay utan, ano?
2: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inumpon sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na. Or pwede nga dili na gin mukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir GP.
4: DTX 500!
5: O Sir Shell, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500!
6: Pumali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud ka.
4: Mighty C, mapalig sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
2: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
1: Ay!
2: Ang atong atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
1: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, o ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
2: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
1: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
2: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin. Apil na nga tumak. Sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
4: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
9: naayo na ako.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
1: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transferase or SGPT.
2: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay. Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mao na nga importante gyud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay. Gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Maupod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
2: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinanglan jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Diling ay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Joy, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500. Mabalik. Mga butika. Africa. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kada si Sherlock Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. So, kad nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
4: Mighty C, sa mga otika. Kasayuran, sa maayong panglawas.
2: Usa sa mga importanteng mag-maintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Mm. Kung nakakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay pamaagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement.
1: Ay, perfect.
2: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
1: Mm.
2: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Naay pakapinoon frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Mm. Mm. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, dok.
2: Mm.
1: Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
2: Mm-hmm.
1: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
1: Aha.
2: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
2: Lahi ra jud kung makakape ka.
1: Mm-hmm.
2: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa.
2: Hmm.
1: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriin po nila ang Rayo Coffee.
2: Hmm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakape ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
1: Mm.
2: Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Mm.
2: Mangutan ako ni mo, Sir GP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
1: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
2: Mm. Naapay monolaurin.
1: Mga medium chain triglycerides.
2: Mm. Check. Plain D3 ikis.
1: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
2: Pasabot, Sir GP, nga dili jud ka magka-diabetes.
1: Mm. Kung kainom kag D3 Bio.
2: Check. Ordinary D3, walay MCT.
1: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa tong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
2: So sa ato pa, kung mo inom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpaakon.
1: Mm-hmm.
2: katulo, kalima, o niya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imong baba. Plain day 3?
1: Ah, wala.
2: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-uwil pooling. Dili makapatay og kagaw.
1: Unya ang D3 bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
2: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo kas Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naa jud sa D3 bio. Ang ordinary plain D3 Walay ketones.
1: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to ba?
2: Magkataas ang imong metabolism.
1: Correct.
2: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
1: Gusto. So sa D3 bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
4: D3 bio.
12: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
1: Gusto.
2: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
1: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
2: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
1: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
2: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang BCO nga naas D3 bio. D3 bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
1: wala
2: na pod.
1: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang atuang HDL. HDL mauni gahakot sa atuang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
2: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
1: Correct.
2: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
1: So,
2: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
1: Supporting actor ra. Nya unsa pa jud? Ang mga kaayohan ni D3 bio versus plain vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
2: Yes.
1: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
2: So ingon na nakanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
1: Correct.
2: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
1: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3.
4: D3 Bio!
13: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilana. Best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Mabalik sa mga butika.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: dala na natin Sir GP sa added benefits.
1: Oh, stop.
2: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung extend food supplement for men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
2: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud inom og kape, sabot na kong laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
2: pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
15: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
2: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
1: Sige.
2: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
1: Wow.
2: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
1: Correct.
2: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
1: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000
2: inya,
1: kung, active cases.
2: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit, Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi, jud ka? Si Dr. Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag, palayo na jud ang tao ni mo, Sir GP.
1: Mahadlok na sila, Dok. Paduol ni mo.
2: Apektado jud ang imong social life.
1: Bisa pa gan imong pamilya, Dok. Mahadlok ni mo kay basta naakay TB.
2: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto, Sir GP. Muinom ra day unta tuog di tribayo.
1: Gusto.
15: D3 Bio.
16: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
1: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
2: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
1: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Ligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
2: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
1: Correct.
2: Kay sa Ehipto pa, May TV na. Nakita ba ni mo, Sir JP, nga naay mga TV Dot Center?
1: Yes, of course.
2: Kay man, hangtod karon na apadyod ning sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TV sa Tibok Asya.
1: Ay!
2: Kinsa man ang gapalyoan ning TV. Ugunsaon man sa ditribayo pagsukulaan ni nga kaway.
1: So, kini siya nga bakterya sa TV ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
2: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir JP.
1: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
2: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
1: Usto ang ditribayo kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni Ditribayo.
2: Kaya gid kaayo, Sir JP, sa Ditribayo. Kung kaya ni Ditribayo patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
1: Correct.
2: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB. Katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang Ditribayo. Ang BCO nga naa sa Ditribayo nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
1: Mapatay jud. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
15: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontol.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Marupong ang akong mga tiil o mga pasakit. Kapagadungan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o makapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akong nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akong nga lawas kag nagnumbo ang akong sugar kay mayara inigali gasang ang palaya extra
0: DTX Coffee Mix mabaka mga butika Mighty C Mayor Pride Henry Tevez isa ka certified Mighty C user
3: kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City sa akong kanunay adlaw adlaw nga schedule kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C Mighty C ang kondisyon git kini
0: Mighty C mapalit sa mga butika DTX Beauty Soap
4: ako si Jenny isa ako ka beauty consultant ina-recommend ko git ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
0: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nagamuligid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Man.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Hindi nervous

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. GX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso. TB pneumonia. O guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na! DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Silang sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man. No? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men.
10: This is K5. News FM, your official news and music station.
11: Things lang. So sa sininga stage, nagahimo ang
10: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio.
13: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway. Dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos,

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbahan na ako. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy gid man yang kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified na probiotics! Clinica Spore Biotics!
0: Extend Food Superman for Men!
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ano si Janice? Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn.

0: model, kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men!
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Radyo! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
7: Mm.
6: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw. Mm.
7: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted.
6: Mm-hmm.
7: Aron dili kini mataya, kinahanglan

0: lan kining pintalan.
1: Okay.
0: Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og Mighty C.
1: Correct.
0: Ingon sad na ang lawas nato Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
1: Lagi.
0: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
1: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants. Dance.
0: Correct.
1: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas ug utan. Mas mahal bi ang prutas ron?
0: Mahal gyud oy. Basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang Sir GP.
1: Hosto.
0: DTX 500 ug Mighty C na lang. Kay kung lantaw nimo ang Mighty C Sir GP, imagine sa ka Mighty C pulo na ka oranges.
1: So dako kay mo masave. Mahal ba ng orange ron?
0: Tagbanching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og Mighty C. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant Sir GP. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
1: Correct,
0: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
1: Hosto Doc.
2: DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pasakit ilihok. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha diay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili, ikaw utan Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og Mighty C, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number one na cancer, siyempre tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Oh, mataya ang imong utok.
1: Brain.
0: Imong brain. Parkinson's disease, diabetes, mo ni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka-fatty liver gani ka dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma o gining pagkabaog dok sa mga lalaki o dili makaanak.
0: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Kuyaw kayo Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan nga inom og DTX 500 og Mighty C.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya imo na nailabay imong tab. wala mo kagasi sigarilyo di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po kag Mighty C Sir GP kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
2: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika. DTX 500!
5: Ako si Jubilin. Sobrang taas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-amla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Pagsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang ka adlaw. Nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
1: suskog na ara.
0: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Tsakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
0: dili ra gid unta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og MyTC. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og MyTC. Mm. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na.
1: Mm.
0: Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes. og MyTC matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to do kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
0: Mm.
1: Kining sekreto sa aging.
0: Mm.
1: Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na
7: pag 1 month kape
8: naayo na ako.
2: DTX 500 mabalik sa mga butika.
0: Sa matag higayon nga mo divide ang cellula sir JP mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
0: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP kung 75 ka tuig nga constant cell divisions magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellula ug mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellula Dr. Mel, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
0: Problema sir JP kung kulang ka sa antioxidants, di ka binom og DTX 500, di ka binom og MyTC. Kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud ay tag DTX 500 og MyTC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
1: Munay kuyaw.
0: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pag ikaw mo inom o DTX 500 o MyTC, ang may tabuan na munay hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o mo resulta kini sa cancer o daghang pangmasakit.
1: Tsakto, Jod. Usapa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
0: Taghana.
1: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Muna'y rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
0: Muna, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MyTC. Ug sige na tong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
0: Nga naman.
1: Oh, nga naman.
0: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
0: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
2: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit ilihok. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Tawa sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rolda. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang MyTC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dali medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kayo ang MyTC.
2: MyTC. Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na, Jod, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra, Jod, kung makakape ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? special pa. Mm. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon dok, medyo sensitive.
0: Mm.
1: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Mo nay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
1: Mao jud na.
0: Mm. Kay kung hinay dagway Sir JP, naa jud tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
0: Samot
1: na ang mga LDL.
0: Mm.
1: Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
1: Mm.
0: Once nga ma-oxidize Sir JP, maghinahinay na siya deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid Sir JP.
1: Og kanang antioxidant dok, gihingan lang gallic acid, another is the phenolic acid.
0: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds Sir JP.
1: Hosto dok.
0: Ang D3 Bio tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo Sir JP kung nakainom ka og D3 Bio.
1: Mm. Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag, ang tubag mao kini tungod sa gallic acid.
0: Mm. Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon!
0: Mm.
1: Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio.
0: Mm.
1: Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol.
1: Mm.
2: D3 Bio!
11: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio.
1: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni D3 Bio Sir JP tungod sa iyang gallic acid.
1: Mm-hmm.
0: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid. Kung plain nga D3 lang Sir JP.
1: Mm.
0: Pero kung D3 Bio
1: na siya
0: gallic acid aron dili maghubag o mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pag stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre, mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
1: So, unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsa man?
0: Mm.
1: Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir JP.
1: Mm-hmm.
0: Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid.
1: Mm.
0: Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Patay siya.
1: Muragwardyahan niya,
0: mm.
1: no?
0: Mm. Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid.
1: Mm.
0: Naapod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakong bahay.
0: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
1: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
0: Mo na rason nga nung gipromote jud namo ang D3 bio, overplain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
2: D3 bio.
12: Ako si Aying, galabad jud ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 bio 2 weeks pa lang na matikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna Tagaamla. Kahyper ko sa taas kay akong asid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana og may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
2: May TC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang tsura.
1: Muna igiingondok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
1: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin Sir GP sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Najay panahon Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutaba.

0: Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na inyong ditribayo. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain ditri.
0: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mo ni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, o murag na ay kapanuslok sa akong tiil, o niya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
1: Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumban na dahi ko ni mo.
0: Oo, naiuban ka ni Dok nga, natunok naglansang, niya, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
1: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
0: Gusto.
1: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
0: Correct.
1: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
0: Mm. So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
1: Giatake na niya ang imuhang nga mga nerves, Sir JP.
0: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadoubt mo na siya mo mga nerves.
1: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
0: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
1: Dugang pa, so, ang pag-control sa ditribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
0: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance.
1: Correct.
0: Kung nakainom ka og ditribayo.
1: I-correct o paninduton po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
0: Kalami.
1: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
2: Ditribayo. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Ditribayo. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
3: Ditribayo. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: Ditribayo.
0: Kini pa jud Doc, kung ga Ditribayo ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutyan. Kay ang Ditribayo adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
1: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa ditribayo sa mga neuropathy?
0: Unsa man, Doc?
1: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
0: Oh.
1: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang manghihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
0: Ah, paita.
1: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
0: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
1: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir JP, it's a fatty materials.
0: Correct.
1: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
0: Pananglitan kanang nerves nimo mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
1: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og ditribayo, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir JP. Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves, ya, kung sige kag ditribayo, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka-ditribayo ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga anong magguba imong mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang ditribayo.
0: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun, apil ng protozoas.
1: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
0: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain ditri. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayawg abusohon.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa ako nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Excuse me, can I have your attention please for one more time?

โอ้ยลุมมาบังสิป้าบังมาตาบัง

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit. Sabi na katulog ng butika sa yung lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag-Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabasa sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal!
11: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend
12: D3 Bio Health News.
13: D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
16: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
17: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
16: Mm.
17: Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
16: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
17: Naapay monolaurin.
16: Mga medium chain triglycerides.
17: Check. Plain D3 ikis.
16: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
17: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
16: Kung kainong kag D3 Bio.
17: Check. Ordinary D3, walay MCT.
16: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong baba pa lang. Mao nay gitawag nga oil pulling for dental health.
17: So sa ato pa, kung moinom kag D3 Bio, pwede nimong paakpaakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong baba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong baba. Plain D3?
16: Wala.
17: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
16: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili ka daling malimot.
17: Correct. Pasabot nga dili ka daling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugangi, Sir JP.
16: O, dugangan pa jud. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
17: Magkataas ang imong metabolism.
16: Correct.
17: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
16: Justo. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright, pero kay plain D3, Wala, Jod. Ikis na pod.
18: D3 Bio.
19: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na Jod na ako ang mga kausaban.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio.
17: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay.
16: Mm-hmm.
17: Ikis na pod ang clean vitamin D3, Sir GP.
16: Gusto.
17: Usa pa Jod gipromote nini ang gut bacteria.
16: Si Visio ang ato ang tiyan naamantaan ng good bacteria.
17: Nya, gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 Bio.
16: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
17: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuha ra is padaghanon nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang VCO nga naa sa D3 Bio. D3 Bio, gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
16: wala.
17: Wala na pod.
16: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
17: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
16: Correct.
17: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
16: So,
17: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
16: Supporting actor ha. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
17: Yes.
16: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuhang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
17: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
16: Correct.
17: Pero kung plain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
16: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3, wala na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na, hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
17: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
16: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
18: D3 Bio.
20: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan og tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, sa 5:04 na sa bundag.
4: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay

0: world. Good morning, Philippines. Good morning, San Carlos. Good bangun na, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Oy, welcome na mga kakaibab. Dari sa itong pagpalayag sa talbanong balita K5. So, baga, today is Monday. December naman. Ano, December naman tayo. May 25, mga kakaibab. 2026. May, oy, dili, December. Gadali sa bonus yard. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta inyong kabuntagon diha? Oy, labi rin yung katong. Sa mga lamig katong diha, sana all kay ninyo ha. Kapag mata na in town mo kay Lunes na sad baga K5. Ting trabaho na, ting... basta, basta Lunes mga K5, alams na. Dili na nakinhangla na ito diri, i-remind. Basta gani Lunes, bangon jud. Oh, dili gyud magpaluya-luya mga K-pop kay mo ni imbukada manggudaw sa kwan. Imbukada sa adlaw sa tuang pagpanikasog. Pag pakigbisog mga K-pop. Para sa mga pangandoy nato sa atong kinabuhi o para sa nindot natong kaugmaon, dili ta magpaluya-luya, dili nato pasagdaan nato ang kaugalingon. Namang sige ng loko niya sa ignanan mga kakipay. Bangon! Bangon na kay mamainit ang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix mga kakipay, mga itong kutawad kay para nga mas productive ang itong huna-huna. Maka focus na sa ito ang mga obligasyones mga kakipay every morning. Maka hanay tagmayo sa ito ang mga planning on sa itong unahon karong adlawa. Asa ta napita mo buhos. Asa ta napita mo tambi mga ka-K5. Para nga ang usa ka ektarya nga tapsunon Jiner Monji. Ba, daba ba'y tapsunon karon? Marag nangalaya man tubo sa init karon ay no? Aritas, ugwalay tapsunon, aritas gunahon. Oh, aritas gunahon mga ka-K5 kay murag amrog na pa, na pa yung mga tapas runs tubo mga ka-K5 tingali oi no? Construction may naapod mga ka-K5. Basta unsay yung unsay itong trabaho karong buntaga mga ka-K5 lami jud. Inigmata na to sa sayos kabuntagon. Ato ang naandan pirmi nga mga Pinoy kay kape mang yun, no, every morning. Siyempre, wa mi lai i-recommend din hi mga ka-K5. DTX Coffee Mix. Paano itong gihigop karon na tatarawar ko nyo? Palaway-laway ka, Jiner ba? Hala, sige! Bangon na mo diya mga ka-K5. Paglungag na, pag-unat-unat na diya mga ka-K5 sa inyo hadihang mga kaugatan nga nang gahi kay ang atong temperatura kagabi, di ba samtan, tugnaw nga murag alimuot. Lain kay nga ang temperatura, alingiing nga murag unsa ba? No? So para nga ma-stretch ang ito ang kaugatan mga ka-K5, bahala pag unat-unat na diha. Panghiwid gid og tamans ginhawa mga ka-K5. Ayha maligo sa CR para iwas stroke. Ka-stroke biya nandi ka manghiwid biya Jiner unya. Pagkahuman pagbangon nimo largo lang dayon ka Jiner og antos banyo kay kini ni ang mamubo Jiner kay nahadlok ang malate. Hoy baka stroke biya daw na mga ka-K5 ay. Pagbangon ninyo, kini ni ang lingkod usa, muni-muni ka diyon. Unya small prayer mga igala, salamat sa Ginoo nakamatan patabag sa iyong buntag. Ako kayo ng grasya mga ka-K5 ng inaanak biyay. Dayon, ay ha mo ato sa banyo, aron nga kini ni ang manghihi, manghihi pa man na Jiner. Bore, bore gawi sa mga 30 taon pataas na Jiner. Mangihi pagkahuman mabalik sa kinili ang kusina para magtakang og ini tubig Jiner kay mamainit og DTX coffee mix o di ba? No, para dili malate matatama ka kay five baga alas stress ayo lang po ng alas dos kay mantay insultor po kay na sa manok mga kakibay pagiunhan ni mong mata ang kinili ang manok na mutok-tugaok ay ayaw po doon hipod. Ha? Pawigit lang gamay, gini ang mga alas 3 or alas 4, bakahaan na anak. Kaya alas 2 is too early, mga kakipive. Na, madudahan kasi mong silingan na ang matay yatira. Alas 2, kadlaw, naglungag naman. Dudahan ka na. Dudahan ka na, mga kakipive. Alas 2, di ba ka alauna, naglungag ka? Abat tay, laing yung huna-hunaon si mong silingan na lahat. Kaya nga niya silingan. Alay na ako silingan, immortal, gamhanan pa dyan. Sorry lang tayo sa mga alas 3 or alas 4 ba, kakipay. Bapila na may takang anang kanon. Hindi na abtag, usak ka oras, luto ba na? Oh. Sugnori lang ba yung mga kakipay ng imuhang bisaksak niya ang rice cooker? Sige. Oy, ito programa na eh. Mabati karong oras sa magigala dyan sa my fabulous Tumoso Click FM Radio. At the same time, makita ta live dito sa K5 San Carlos Digital 95.7. May buntag sa tamang live viewers dahil karon na manang Iva kumawas kabugwas. May buntag K5 Zong sa tanang naminaw o galantaw sa mong programa. May buntag manang Sir Hard Worker, dad like and share. May buntag K5 News FM. Lanog kay ka dito Sir Zong sa may din mani. Sa may shipyard siguro ni. With na ikong happy 9th wedding anniversary, sir, sa ako ang wife. Nga, usara dyan taon kabuok si Julieta. Sa may bantayanon kalatrabas. Labat kayo mo da, sir, hard worker. Nala, sige. Alas 5.11 na mga kakay-5. Tama na ng indurso ah. Diritas to ang mga balita karong buntaga mga kakay-5. Kay natay, interesante kay nga topic karong buntaga. Nga, ako ang kining andam ato pa ning nakalabayng adlaw, Jinir. Oh. Ato pa rin nakalabay adlaw na ko gi-preparar kay na-interest ko aning balitaan yun, Roy. Ugusan ka tinuod ni mga kakipayab ning bagong research karon nga mitumaw mga kakipayab sa din sa taong nasod Pilipinas pure ning research mga higala ha. Dili ni katong mura lang og research mga kakipayab. Oh, kini siya tinood yun nga research, mga kakipayab. At the same time, kini siya seryoso nga topiko. Matod pa bang good sa mga eksperto, mga higala, dristong naso daw karon na Junior Munjay. Na obserbahan sa mga tigpanuki-duki, nga matod pa, Junior Munjay, huy, mikunho daw ang ato ang fertility rate, Junior Munjay. So, unsa man yung fertility rate, kakipayab, John? Okay. Fertility rate mga kakipay, but ipasabot ang adunay contribution din hi is ang ato ang populasyon. But ipasabot kung nubo ang fertility rate mga kakipay, so sa kanasyon hinay ang kinini ang pagtubo pod mga kakipay sa populasyon. Now, mani na kapaintriga na to na nakaingon ta, hala, mapuo na bataan ni nga mga Pinoy? Alarming mga kakipayab kung huna-hunaon. Eh, kini siyang research mga kakipayab na diskubrihan ni sa kuan sa science department group mga kakipayab ay sumapa sa ilahang pagtuon ang ilahang na obserbasyon diri siya the record sa aning bagong henerasyon mga kakipayab Generation Z kung tawgon mga higala. Sumapa sa maong grupo. Taas kayo ang delay, Junior Munjay, sa kinibitaw nga mupili nga magpakainahan o magpakaamahan o magpakaginikanan na Junior Munjay sa karon nga henerasyon. Muna inungdan nga doon ay pag-decline sa fertility rates din sa tong nasod. Uy, nga no, kaunsa man ang mga posibleng hinungdan ini, nga nung naingon ini mani, hadlok ba ang mga kabatanudan sa responsibilidad nga ginatawag mga kakipay? Or naapay mga lain pang mga rason, nga nung murag, kwan, kining hiyang kayo karon nga, hiyang naman, kining murag, dihado kayo mga kakipay, ang karon nga henerasyon, nga kinibang mahimong ginikanan, ano ka? Matod pa din hi mga ka-K5 sa dugang kinini ang kwan. Dugang kining taho gikan sa pagduon mga ka-K5. Sakad bang daw sa kinini ang mga kabatan-onan karon. Ang rason no, base sa ilang demography ba silang pagtuon, which is makita nyo din sa graph mga ka-K5. Ang pipila ka mga factor nganong sagad daw sa mga bagong henerasyon karon mga ka-K5 is kining dili kay interesado ba nga kinibitaw nga muumol o ginatawag nga pamilya mga ka-K5. Kay una-una mao ni. Grabe, kamahal nga palaliton mga ka-K5 Ginoo ko. Cost of living mga ka-K5, which is true. Ahaw-ahaw karon mga ka-K5 ginamos, sus Ginoo ko. Ay, wala na to gi-downgrade ang ginamos mga ka-K5 pero matay. Mahal naman yung generator. Isa pa man lugar ganahan magkigaminyo anak Junir. Na ultimo Junir sa pinakasimpleng pagkaon nga gusto kay natong tilawa Junir, maglisod na tag-afford Junir Munji. Knowing nga ginamos ra ba Junir is usa na sa ito ang pinakapaborito nga pagkaon Junir. Aww. Ano siya, perting mahala. Buwan Junir, buwan. Pinakakumon nga sunan na Junir Munji sa natong mga pubri. Ang grabe kay 500 Junir kilo Junir. Ay, ginoo. 500 Junir. 500, 300, 200, gadahan pa ka minyo anak Junir. Ba? Oh. Na. Ba, so usa di sa nakita ang rason. Usa pagay mga kuan, usa pagay mga hinungdan mga ka-K5. Unsa pa ba pwede na to mag-contribute aning ka task kay nga cost of living tungod man ni sa to ang inflation ba nga murag ambot mo di na ganahan mo kunhod biya siya ay labi kay balik atong mga tuig bitaw Junior tuig 2008 2007 nga pamasahay sa jeep Junior kung mobiyahe kag mga 20 kilometros dos pesos ra Junior kung estudyante ka Junior. Oh, 2 pesos ra pamasahe karon sus pastilan sulay kini ni ang sakay bisag butang tabi di man ta suito aning kilometro no ani na lang estimate na lang oh. Ikan direk San Carlos Padong ug Calatrava mga kakipa di ba kag ikan San Carlos Padong ug Bali sakay kag bus di ba kay sus pag kaginogo which is di na to po mablay mga kakipa kay ang ato po ekonomiya karon. Lahi lagi po kayo sa una, Junir. Lahi rajod. As in, lahi rajod. Dako dyan kay kalahian, mga ka-K5. So, usan na niya. Nga nung, kuan, nga nung, sagad sa bagong henerasyon karon Junir Munjay, murag, atras usa, dili sagyan mo, hat-hat, Junir. Ikaduha, housing expenses. Bitaw. Lesson karon magpatukod og balay Junior Munji. Dollars kayo Junior ang imong gastuhon jud karon jud ko magpatukod kag bay. Ikan sa labor, pagpalit materyales, pagpalit og ah, Ginoo ko Junior. Oh, di na lang ko magtell. Oh. Simento mahal. Hollow blocks mahal. Kahoy Junior nga imong paliton para dapat anong sa babaw Junior mahal. Lansang mahal. Unsa pa ma basta jud eh kabilya
1: ikaw mahal.
0: Balay atong istoryahan ha balay. Bal kayo nya oh butang ta pagdanan kay imong kagalingong bay mga K5 ang mga ipangsuod na po ni mo diyan sa balay mga ka-K5 mao na po yung another problem. Sabon, elektrisidad, basta tananda bugas, sudan, tubig. Ginawa ko na niya ahat-ahat kag minyo karon. Ay! Ay na lang ga-kas-kas lang sa kurente Junior. Na, so another factor. Bright gining taga science department general. Another thing. Ang rason mga gagay-five ganong ang bago karon generation is murag nagmakulik kayo mga gagay-five nga engage sa kinini ang papels kami niyoon mga gagay-five is kining gitawag nila career priorities. Oh, correct, which is true. Sagad karon mga igala is mas taas og kining taas og kinini ang pangandoy para sa ilang mga career. Nga na mga inala nga mga kuan mga senaryo na gusto nila nga tutukan ang ilang kareras kinabuhi. Eh maybe ang uban mga gagay-five mga pinaka kuan may pinaka handom nila gusto ka na ay sa vlog or na ay kining disturbo Junior Munjay. Hangtod nga sa, ang uban Junior na sobrahan siya kapokus sa karera, nakalimot na Junior nga uy hala kuan naman na iku katry anang gugma-gugma. Wala naman ang attention din naman na nakatutok na Junior sa kinini ang karera ba. Dapat bahala na di iset aside ang feelings Junior for the sake of career, which is ang mga possible reasons anak Junior ganong kaya ko naana ang bagong generasyon karon. Karon manggod pod ngayon na rason Junior listen kay panghitag gatarong karelasyon. Ako ba kausara mo tagam Junior matay giilad ko di nako dire na ko mag-focus ako ang karera bahala di ko maminyo. Diba mauna karon manggod ngayon na rason good pod mga ka-K-5 ang gugma mo ragihimong dua-duaan. Pwede lima blame ang henerasyon mga ka-K-5 dili man tanan pero mao gyud na ron ang realidad kasagaran mga ka-K-5. Oh. Gamoderno nga gamoderno ang panahon, ang batasan pod mga ka-K-5 gamoderno nga gamoderno sad. Arita another pagyud nga kining reason mga ka-K-5. Longer educational pathways kanipat. Ginoo ko Junior Munjay. Pagkataas kina malang yung kayo in town sa kining sistema sa itong edukasyon din sa itong nasun Pilipinas Junior Munjay. Ginoo ka ginugangan pangin aning kito 12 Junior Munjay gaway pulas. Imbis ang tato Junior ka mas mapa early ang kinibitong kuat ang kinibitong ang kinig kong kalampusan sa usa ka estudyante ba pwedeng taasan nagdelay jud kay pitting the god na ginogo kay para himoon jung bright eh pila ra man ka buok lay mag level IQ ang matagtawo. Ay pamugos man gyud nato nga insert gyud sa kinini ang galamhan sa usa ka tawo na mga leksyon nga di na masabtan ang uban. Nga pila ra man ka buok ang makasabot ni anna ginogo. Well in real life dili man nila tanan-tanan nga ipantudlo ma-aplikar gihapon. Sapot ko Junior Munjay ha. Oh. Dapat jud. Oh, longer educational pathways. Economic uncertainty. Kini pa jud Junior Munjay. Ate ekonomiya ba? Ga roller coaster, ga sir ko balintong Junior Munjay. Usan ning iskikadlokan sa bagong generasyon including us. Bilang mantasan nyo generation Junior. Good lang ko natin i-deny ko Junior. Good bisa ba na to sa mga purk. Pero nyo generation magutagi hapon Junior. Ayaw react Junior ha. Ay sa. Ang katapusan mga K-5 kay ang kining wider access to reproductive health care and family planning services. Kini murag lisod ayawan tagtugkad ani mga. And then ingon pagi dinhi sa mga eksperto mga ka-K-5 ang kini pagi daw nga kalit-kalit bitaw nga kinini ang pagbag-bag-o sa kinini ang kuan sa kinini bitaw pananaw bitaw sa kaminyo engineer family size financial stability usa sa din sa factor biya daw engineer Moon JI na kinini ang kuan nga kinini ang saga daw sa mga bagong henerasyon karon engineer Moon JI is nagduha-duha nga kuan nagduha-duha engineer Moon JI nga magkaanak at the same time magpaanak. Tilaw-tilaw na lang, Junior Munji. Well, this is based on study, mga ka-K-pop. Oh. Unya, baga may redundancy na. Kwan, ang mga young adults karon kay priority ang kwan, career development, mental well-being, or ang kining, oh, mental well-being, mga ka-K-pop ba? Para dili ma-depress. Personal independence, oh. Una i-considera ang kining parenthood nga ginatawag mga ka-K5. Oh, saga daw sa mga bagong henerasyon karon na Junior Moon JI kay gusto na nga i-plaster ang kaugalingon, i-protect ang peace of mind. Samok bitaw ning kinibitong kuan Junior. Ibang kay partner pero hindi magkasabot Junior. Gubot kay nas lukot ng inana Junior. Maapektuhan mo ang mental aspect anak Junior. Dayon, kwan, ang kining pagka-independente mga ka-K5 ba? When you say independente, maybe aware naman ta ni anak

0: tuangon mga ka-K5 ang mga liburer. Ya, delikado yun sa mga ka-K5. Mao na sa mga matan-on karon. Uy, dilita palabi ha. Dilita palabi focus sa tong kaugalingon mga ka-K5. Huna-hunaon po nato mga igala. Kinahanglan gyud atong mo reproduce. Dili ta mahadlok-hadlok ang kini ni ang basig ma failure ang relationship, basi na mabalda mga kakipan. Da, naa diha ang pinakanindot nga lesson sa ingon anak nga mga sitwasyon. Yes, honestly mga kakipan, sa the best experience, no? Nga kining nga kuan, nga kini bitaw nga ato ang ma-encounter mga kakipan, gusto ang kinabuhi is ang kanang pag himo na to og risgo mga ka-K5 tong kinabuhi. Kakibaw ta nga kanang butang is uncertain kayo. Dili ta sigurado mga ka-K5 kung mulampos ba siya o di. And ang mahimong resulta ni anak kung bati man or nindot mga ka-K5 na diha ang pinakadako nga growth. Nga pwede na itong ma-apply sa itong kaugalingon. Dili na ito isaling ang ito ang kaugalingong realidad. So kung saya ito makita sa palibot mga ka-K5. Kay every one of us has different realities mga higala. No. Diba? Gabi kay nakita na ito ng atong higala na dakuan, kinini ang napalpak mga kakipay. Di na lang po ito kay basing mapalpak sa dam. No! Just be cautious lang mga kakipay. Oh, be careful lang. Know your limits. Bawag on sa mga weaknesses. At the same time, take a risk. At least you tried. Di ba, General Moon Jae? Na! Anak man na! Mas maayo karon sir mga single mom kay masaligan ba? Pende. Pende sir hard worker. Pero ako masulti about mga single mom. They are very strong parents kay Pabunji. Yes. Imagine, lalim magbuhig anak Junior Bunjay nga walay kaabag Junior so sa kapapa. They're very strong. And yes, oh. Naay mga single mom nga kinini ang kasaligan dyan din. Dapat yung bandili Junior Bunjay. Dapat yung bandili. Lamig yung dalaga, Junior. Ay, kung katawa, Junior. Di bitaw. Oh. Naisayin, Junior, may ko na. Dawat man ako, imuhang, dawat man tika. Hasta imuhang mga anak, ang din ako dawat, kada naman imong bana. Yabang na. Ay sabi, lasing ko imidya na mga kay basta mauna to siya ha. Sa mga Gen Z, parehas ni Junior Moon Jae. Hindi ito maglisang-lisang mga kay kayo, din kunhod ato ang fertility rate niya. Ganahan mo. Nga, mahurot ato ang kuan. Dili magkapadayo ng ato ang dugong Pinoy mga kakipay. Alas 5, imedyo na, standby for a while. Babati sa tabang kapabalo sa PICAS Lawa, kapabalogikan sa Klinika ng Alternative Medicina. Balik na taon-taon pagkahumani ini. K5 News M. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio. Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio. D3 Bio.

DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure.

0: GTX 500. Atlaw-atlaw
1: GTX 500 mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Extend Food Superman.
9: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig sa akong problema. Na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Uy, besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mga sweldo?
13: Ugma puhon ko mo withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
12: Hala, naa day ATM didto?
13: Naunsa man ka nga dugay naman na? Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
12: Daghan magtawo didto good.
13: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Luxin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
12: Ama o ba, besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
13: Sana all na ay i-parking.
14: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Luxin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
18: Wilbur, it's hard to find music library.
19: Okay, balik tama kay K5 dito sa itong pag-alagad sa tulipan ng balita K5 sa umaga sa Gapon. Kaoban ninyo kay K5 ninyo, Jong Barzalas. Ingon ni Sir Hard Worker, hustle ning minion, sir. Oy, labi na kusog budula og bingo imong asawa, anak ng teteng. Okay na, pag-i-on ka doon. og tarong sir ang ato ang maminyuan. Oh. Ay, para nga dili punta mangun si mission og hangtod-hangtod sir Harurko. Pilion ang kanang ikasabot sa sulod sa pinay-anan. Kibaw mo tipid, kibaw mo atiman, kibaw mo pagga, kibaw mo halata, basta ka nang may instinct sa pagkainahan gani Jenner Munjay. Kung naana na nato, di na nato buhian. Ang ban mangko na sikat gina to sa kinanay gihatag, mita pag yung taglain. Nandi tanawa. Na, kinsa raman po yung nagpinitinsya. Diba? Nana Jod, gitugyan na si Ginoo si Baba Kamot. Imo pa Jod gibuhi, ay punit pa Jod kagbato, gipukpok ni mo si mong ulo. Sa ay magwanda nga kinibang ato ang batasan bang ungrateful kay ta Jenner ba? Kung kung siya ito ang maangkon bitaw Jenner, mamagundi magdag pahamak. Mo ni magdag pa Max tong kaugaling engineer. Kining pagkan grateful ato sa kay ikaw na gitabangan. Ikaw na Jenner Munjay ang gipangitaan og paagi aron nga masulbad ang imuha diyang problema. Onya basolan pa ni mo nagtabang si Mohan Jenner nga maingon ka gawa manay natabang ay litsugas ka. Wa kay batasan. Ikaw na gitabangan, ikaw pa'y kumud-kumuran. Na kay kaila da Jenner no. Wai na da Jenner bitaw Jenner. Basta ako ang pahibang no sa tabang generasyon karon mintras may ayuda bila. Hindi. Mintras may ayuda sa gobyerno, bagat! Oh. Parang di... dili ni ma... Kuhan, dili ni ma... Tigayo ng kabalaka sa mga eksperto ga... Basig dili makapadayo ng ato ang henerasyon, mga kakipay. Basig mo kalit ang kapuo ba? Pero I doubt, dili may tabo ni Junior. Oh. Kapuo atong henerasyon? Hmm. Puo pa yung kuhan. Kita mga Pinoy nga sos baulag. Aling kay ang live factor ba ako nakita Jenner anong gadutay po nga gadutay ato ang populasyon Jenner Munjay sobrang kaisog mga buning uban Jenner masiging patay Jenner. Masiging patay hala patay din hipatay din to saan man lugar pagtaas atong populasyon anak. Diba? Abi ka, magminahalay lang tagtada. Good morning, Sir Jong. From Barangay Buga, DSB. May buntag, Ma'am Nilita Ricafort, mahinay. Tingnan ni Ma'am Felix Abugnason. Dili tanan, single ma'am. Mga maayo, Sir Jong, bitaw. Oh. Sila mangguna mo ay naay... pait kay daw nga trauma bitaw. Dili na po nato sila ma-blame. May buntang Sir Jong naminaw minimo karon sa radyo. Salamat. While na mainit. Salamat kay Nanay Carmen. Niya nagtanaw sa ba kung gwapo nga papa o gwapa nga mama. Jenner. May buntang niya na pa. Ingon ni Ma'am Feli, 50 ang baso sa ginamos, sir. Paita, bati pag naong ang uban nga ginamos. Uy, naday na anak, ma'am. Dili na may mahal-mahal ang buwad, Sir Jong, sa San Carlos. Sa Balye, ubos-ubos raman ang presyo. Oh, mao ba? Oh. Si Manang Aiba, ingon niya, ay, kung ingnang, di ka magminyo, kining mahal ang bulado, ang ginamos. Hasta bugas, Manang! Hasta bugas, sus pastilan. Mo 20 lang lagi ng kilos, bugas lagi, Junior. Ah, ugma na yun, pagkasal na yun, Junior. Oh, 20 lang ni Jenner? Ah, sus ko Ginoo. Aling kay ang 20 Jenner, katuluman gipilo Jenner. Hindi, pila na sa isinta. Paita. Ay, kaya ngunta pa. Ah, di na lang, eh. Sumuna siya mga ka-K5, ha? Ito ay sa seriously sa itong mga bagong generasyon ba? Dili ta magpa-dahil siya kung unsa may mga batik influensya ba, K5? At makita ba ito, ito palibot ba ito, eh? Okay, normal naman ito, realidad mga higala, ma? This is reality. This is the end. Ay, ginawa ko. Alas 5.42 na mga K-5s. Kamuntago na bandit tagamay sa unahan bis. Oban pa natin may isgutana. Nahurot ato ang oras diri sa usara ka diskusyon mga K-5. Pero I hope nga doon na mo dahil nakatunan po mga K-5. Doon na mo dahil nakuha. Isang marugring. I hope doon na... Ha? Ako ah? Palag doon ta... Mads? Sige, alas 5.42 sa kapunta.

Sir Jules, basing ni kadugo karon diha Sir Jules, nagprograma ko Sir Julius, importante tingali na. Kanang sugo tubag mads, basing importante na mads, kining ingna nga kining awala da. Sige. Arin itong sobang mga isgutanan mga kakipami, mga balita na itong angay na itong ipadayag karbuntaga mga kakipami, resto nga pagpangalangan. Uy, kagampun doon na yung mga drug by bust operation, mga igala nga gikuan na, gipagayon di as may lungsod sa Calatrava, may mga nadakpan, Junior Bunjay. Na. Kaya ganong sige gibo diha kung sige mo ga sunso na ng illegal nga butag mga kakaipa. At the same time, kagapang adlawa, dunay usa ka bodega din sa dakbayan sa San Carlos mga kakaipa ga. Sus! Hapit gud ma, kuan, may ganit kinatabang. Hapit gud ma, dugtas kalayo kagapon dito po. Dari na sa Kubay running street nga mo ang nahimutangan mga kakaipa. Dari may brusi. Buwa ganing kalitrag dilaab kagapon mga pasado alas 11 to kaghapon sa buntag mga kagipay. May lang gani kay nadiparahan dayon. Ay nakabantay dayon mga kagipay na hingagaw og kuan, hingagaw og tabang sa mga tinigyanan sa Bureau of Fire Protection Unit. Ay pakita na mo during video mga kagipay. Mawala gina. Again, atong balik-balikon mga gala sa tuwa din mga kagsunan nga nagkadungog karong buntagas to pagsibya. Una tabang lakaw mga kagipay. Una na to biyan atong panimay. Dawa niyo, nara sa video. Make sure na to mga kagipay ka nagkapaong ang plangka, nakagabot ang mga ipangsaksak na to diyan. Ang mga appliances, kung sa-unsa pa ba diya mga kagipay. Kaya nga to ang init karon. Matay, grabe. Init dyan siyang, init dyan. Samot na kung ato ang atuan kay lagyo mga kagipay. Oh. Dili ta makabalik na yun kung pananlitan doon na emerhensya nga may tabo sa itong panimay. Ay, isecure na ito may gala ha. Ang mga abuhan. O niya, di ang mga dapugan mga kakifive nga kuwan. Inyo din gipang takangan yung mga kanon ni tubig sunan. Bubuin ninyo nagkuan ha? Bubuin ninyo na mga kakifive o kanang tubig bitaw? Subhi! O, subhi ninyo na mga igalap. Okay, karapanaw na delikado kay sunog. O, naghahapon o. Wala ka din nagkuan ni, wala yung naghaling-haling ani mga kakifive. Pero ang mga assumption is posible nga faulty electrical wiring. Ang kuan ba? Kining depektosong kuryente mga kakifive ba? Sila abna. Ang ipangkit-kit na si ilaga, abot ng ilaga, di ba ang pumakurintihan dyan eh? Wag nga bito, may kayo mang paak na sila, di ba makurintihan dyan? Wag nga ni mga sapatan eh. Na, may lang ganit kagaghapon, na yun nakakita na yun mga K-5, paspas po kayo nakakuan, paspas kayo naka... Ay paspas kay nga nakapadangat o pahibalo sa ito ang Bureau of Fire Protection Unit. Nakuha na dahil siya na napakgang na dahil mga kakifive. Hala sige. Good morning Sir Boy Nofable. Good morning Sir John. Good morning. Ingo ni Nanay Carmen Cabugnason. Basin wala pa kay napilian Sir John. Naa nanay, oy. Oh. Aligato, Juni. Good morning, sir, from Zambales, Bataan. Wow, good morning ni mo diyan, sir. Mayo na lang, Sir John, kay giulan na og kusog. Ang asa dapita man, ma'am? Wala man kagahapon. Kuan naman to kagahapon na to ang natagamtaman ka ng marag gamay ra ka, kuan, gamay ra nga pagpanaligsik mga kakipay. Mayo to ang nanotice. Oh. Naay gamay nga pagpanaligsik ta nga natagamtaman which is bunga ni sa kuan merag dunay LPA na sa mga kakipayb nga ning kuan ay sa check na to ha pinaka latest nga weather update mga igala ha kay merag dunay LPA sila.

Ato tanawon mga K-5, kinatay man sinati magudusay nga kuan kini mga pag ulan-ulan bitaw mga igala. And then lagi may LPA lagi mga K-5 oh. Na ay low pressure area sa gawas sa Philippine Area of Responsibility Engineer Moon Jae. Sa gawas pa inoon, wala pa siya sa sulod. May nalang yawat na lang niya sa tama kay suna mangunguma mga K-5 oh. Nagsalig bitaw sa kining uwan-uwan mga igala para magkakuan, magkahingagaw daw sa another cropping season mga K-5. So according sa kuan, sa report sa PAGASA alas 2 kaganinang kadlaon, Mayo 25, adun ay na-develop nga low pressure area mga K-5 sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Na-monitor ni siya na sa 1,515 kilometers east sa northeastern na Mindanao. Oh, so asa ka ni padong yung direksyon na niya. Atong usang adlaw, Sir Jong, kusog, oy, nagbunta ganito ito diri. Tungon to sa Easterlies, ma'am. No. Alas 5:49 na mga kagay-5 si Ma'am Gingging Jimenez na nagtanaw sa Jurato. Good morning, Sir Joe. Pa-shoutouts na rin akong mga silingan diri sa mayon. Salamat, sir. Sige, may pagpamainit din yung talan niya. Wala ko igong panahon mga kagay-5. Ay, uma na punta mga lingaw-lingaw sa kanginan. Eh. Dahil sa paghatod sa mga mahinungdanong mga balita mga kagay-5 diri sa ito ang pag-pangalagan. Sa tanan na ito, mga sumulono. Sumulono. So, mga, suki na itong tingpaminawan, mga tagbuntag. Labi na ito ang mga KSS members and leaders, mga K-5. Yeah, din sa Uno District. May gala, salamat kayo ninyong tanan. Ha? Huwag na po na. Kaya musunod na ang Tulumanon K-5 DTX 500 Morning Newscast. Ay mong kalimot ang ito ang DTX Coffee Mix, mga K-5. Sa gihapon, available diyan sa may Pili Street, sa Nolio Subdivision, sa may Kapiag, kananan ni Tito Ruben and Tita Liza Noel. Kanunan na niyang bukas, mga K-5, matag-adlaw Lunes, hangtod adlaw nga Biyernes. Same time, nasa niya diyan sa may Pro Kaingat, Barangay 1. Sa may kapihan ni Tita Tata Alsonado, ang paboritong kapihan sa kong amigo nga si Doing Soo! Ulit ako dito. Sir, mingaw ko ni mo, sir. Wala rin na yung natamyaw in town. Bay! Nga pinadiyak ming ha. Alas 5:51 mga kagay-5 sa pangalan na lang sa abong station manager SM Brian Mordan, Chief Operating Officer Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Jim Polindaroso, sa abong CEO Doc Ramil Itang Uy. Atong kauban sa technical side kagay-5 Monjay the Ipitom Karanza. Kanyang kubos ng igalas kanginan ka K-5 ninyo Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K-5 News FM. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract. Para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food superman for men.
9: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami kaedad nga duha ba nami gidang extend.
0: Extend food superman for men.
10: This school season just got more exciting with our back-to-school electronic raffle promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
12: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
13: Mm.
12: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
13: Mm.
12: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
13: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
12: Correct.
13: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
12: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
13: Mm.
12: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
13: Mm.
12: Ginapagawas kini sa atong atay.
13: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
12: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini.
13: Mm.
12: Tawgon ni siya og LDL.
13: Mm.
12: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol. Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
13: Correct.
12: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya o fungi, kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
13: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
12: Oh.
13: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili. Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap di sila. Gakasangit. Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
0: D3 Bio.
14: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio
0: nga may D3.
15: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
13: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir JP?
12: Wala!
13: Wala, gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
12: Correct, jud, Dr. Ramil.
13: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
12: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
13: Siyempre, D3 bio gyud, nindot na, Sir JP.
12: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
13: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
12: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
13: dako ang chance mahimong gallstone.
12: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
13: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
12: Wala.
13: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
12: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
12: Ayaw abusuhon.
0: D3 bio.
16: Ako si Nita Gandalaw na ay fitness tong. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio
0: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
0: D3 bio. D3 bio. Health news.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa K5 News FM, San Carlos, alas 6:01.
20: Live mula sa Bulacan.

0: Ato Elisa na to. Sa Vitas Sports sa Kakipay Bapam. Gipahapa sa Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa score nga 123-108 sa Game 3 sa Western Conference Finals aron makuha ang 2-1 lead sa Best of 7 Series. Nagpakitang gila si Shai Helios-Alexander nga may 26 points o 12 assists samtang nakatalog bagong franchise postseason record ang Thunder bench nga may 76 points itandi sa 23 sa Spurs. Takong kontribusyon ang gihatag ni Jared McCain nga may 24 puntos o Jalen Williams nga nakaamot og 18 puntos nilakip aga 5 ka 3 points. Samtang nakatala usab og 26 points si Victor Wimbanyama para sa Spurs. Og wala na niya nasubli ang iyahang rebounding dominance kung makuha lamang ang 4 ka rebounds. Nagsugod ang Spurs diaga sa init niya dula sa 15-0 run. Apan gilay niya nakabawi ang Thunder og himpit niya nakabawi sa ikatulong quarter. Doon ay tensyon sa ikatulog series diaga ma-foul ni AJ Mitchell si Stephon Castle niya mirisulta sa flagrant 1 foul o technical fouls matoga nila ni Mitchell o Devin Vassell. Kagayon ang Game 4 sa San Antonio Spurs karong adlaw Mayo 25 diin doon ay higayon ang Thunder nga pakusgon pa ang ilang syansa sa pagsulod sa NBA Finals.
1: Balitang Entertainment.
2: Samtang sa tuang balitang Entertainment K5 Jazz, gibutsyag ni AJ Raval. Nga nakita gyud niya ang effort ni Aljor Abrinica sa pagkaloyal ni ini sa ilang relasyon. Loyal. Matun pa niya nga nakaamgo na si Aljor sa kahulugan sa sayop ug sakto. Dako ang iyang pagtuo sa pasalig ni Aljor nga dili siya ang ayan mabalaka tungod kay siya ragyud ang babaye sa kasing-kasing ni ini.
0: Siguro gyud siya?
2: Maman daw.
0: Sure na dyan na?
2: Are you sure? Gipaniguro nila nga linggo ng ilang relasyon, ilabi na nga doon na sila'y mga anak. Sige, maumandagway, padayon mo sa iyong pagkaligon.
0: Natukan. Natukan oray ko.
2: Natukan kanina.
0: Huwag magsalita ng tapos.
2: Ah, hindi pa tapos ang
0: hindi
2: laban.
0: Hindi pa tapos ang laban.
2: Okay. Ay, sagbo tayong conclusion.
0: Dito ako, K5 pa, huwag kang magsalita lang tapos.
2: Dili, may ako ha, si AJ ba ito?
0: Si AJ, dili mo ikaw.
2: Okay. Makuyawan mo po doon pa, Char.
0: Tapos balita, wow, kay dalang oras.
2: Sige, kay na. 2 minutes.
0: Sa itong balitang wow, wala. Diyay, usa ka lalaki, K5 pa, niya. Nagkarga o gwalo ka sa kong ice sa iyang motor. Ala ka nag-ala Superman kay K5 nga gi-drive ang iyang motor. Dito rin nahitabo sa West Bogor District, Bogor City, Indonesia. Grabe, gipalotaw ran niya iyang mga TL K5 nga mura siya naglupad sa kahanginan. Hinoon ka K5 ang kining motorsiklo, wala raman po di maunsa. Marag, kuha na guro? Kaning marag, wow, John! Lagi. Iunsa to niya pag-drive.
2: Yung malanay bitong ice, ay.
0: Di, kanang kuha, John. Kanang, giunsa ka to pagliko-liko, ay, sus, kumakitaan to dito sa kuha, nawa na. Dadaanay show course order, K5.
2: Correct. Pag-awas na nag-show course.
0: Oh. Moro to. Kaya, ang oras. Napay greetings dia.
2: Sigin daw na to. Kaya napa tayo win po 1 minute.
0: Good morning ni Ram. Good morning ni Bagdog. Di Indang dia sa may Star Apple. Good morning ni ISO Secretaria. Good morning sa Taga Hagunoy. Good morning sa Taga Dela Rosa. Ay ni Jerlyn Benedicto dia sa may Dela Rosa. Nagpag-greet yun to siya kay Pam. Good morning dia ni Dong Ide Lapinid. Og sa Kimco family, diya sa may Dela Rosa, Gyapon.
2: Good morning, Madam Philly Kabugnasun Plaser. Sa 2026, puro naman isunog. Bisan asa nga lugar, Ma'am Jess, ug Ma'am Pam. Istugod sa kainit siguro. Ni Madam Sir Lizera Civil Alonas. Good morning, Ma'am. Watching from Las Piñas City. Ah, grabe. Sige, si Madam Emily Talidong. Good morning, Ma'am Jess and Ma'am Pam.
0: Good morning, Dudong Maoy. Good morning, Ram. Salamat kayo sa pagpalupad ug mga hearts. Tanaw sa itong TikTok Live. Good morning. Og maing buntag sa Kimco family nila ni Aming Deha. Happy birthday, Ming.
2: Aon na, Ming.
0: Oh yeah, salamat kayo, Kap. Lady Loli Brando di asama siya ni Isidro Calatrava.
2: Busog match.
0: Pakals gapon.
2: Pating ka, Noy.
0: Good morning, usab sa tanan niya nagpaminaw karon diya sa public market.
2: Good morning po sa tanan tagabalang sa Kumama Perla. Dira, I miss you.
0: Wala tayong igong oras pa sa pagpadayon pa sa ito ag tulumanon DTX sa morning newscast. Huwag marapod po on same time, same station. Dari lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan, Secretary Book aga po sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Pablo's Radio Click FM Tuboso. Kami inyong mga tigbalita ka K5, Jezebel Barbich.
2: Ako sab, si K5, Pamela Perater.
0: Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros.
2: K5, K5 News FM! FM.
3: Championing the lives of the Filipino. T3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
3: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: T3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500, mapalit sa

0: Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap, sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ko bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakar wash gani ko?
8: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Bakar wash ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.

0: Kampyo
1: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, 37.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues.
6: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Tulo de los Pueblos.
3: May buntag world.
7: May buntag negros. May buntag Pilipinas.
3: Welcome to sa...
7: Foro de los Pueblos.
3: Ako di ay ang The King of All Media sa Dakbayan San Carlos, K5 Brian Mordan.
7: Ako Sam, si The Queen of All Media ng Dakbayan San Carlos, K5 Pamela Perater.
3: Kami ang The Power Duo.
2: Makamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Kini ang K5 News FM San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: According din sa Pag-asa DOST K5 Pamela Pirater.
7: Yes, give it Bri.
3: Kompleto.
7: Kada istorya nimo kompleto nimo ha.
3: Kompleto taas kayo no.
7: Taas na kayo.
3: Ang ato ang mga nasinati karon nga mga ulan-ulan K5 Pam. Mm. Based ni siya sa gitawag nato nga low pressure area or LPA, no? Nga gapikto ron sa area sa Mindanao. So, naday LPA K5 Pam.
7: Yes.
3: Ha? So, kini siya, according sa pinaka-latest na information, ipagawas karon sa DOST Pag-asa sa tanan nga available nga data K5 Pam. Ang area sa Mindanao, Palawan, ang condition karon kay na ay madag-umon nga panahon. O nga, ubanan pa ni siya o gitawag na ito nga ulan-ulan K5 Pam.
7: Makasinati gitong pag-ulan.
3: Yes. Onya, apil na diri ang ubang lugar masama sa Bicol region and Quezon and partially cloudy skies sa baong mga lugar and sa area pod diri sa tua sa Visayas and Negros Island region. So,
7: Nabugnaw na taan ni Ron.
3: Nabugnaw bitaw. Kuang na feel ako this morning ba?
7: Mm-hmm.
3: Paggawas na ako sa balay, burag walay init kayo.
7: Yes, ako pag i-fibray, walay adlaw nga ni kuang kanina.
3: Ah, bitaw no?
7: Kaya usay mag-ud ang adlaw, sakit ta kayo bisag maupay pag kuan bitaw. Maupay pag silang.
3: Bitaw no, mga lasays imedia.
7: O pa na init ta kayo.
3: Purti na sakita sa adlaw no.
7: Pero karon lahi na siya.
3: Oh, lahi na burag nang bugnaw because of LPA. Mm-hmm. So hinaut unta nga LPA di siya, ulan-ulan ra jud pero di mapod mo ingon nato nga daghanon pud kayo kay basi baha na pud ta delikado na pud kayo ba.
7: Correct. Igo-igo lang ba?
3: Igo-igo lang. So amping lang sa mga igso nato mga ka K5 ano. Pwede na maka-monitor via K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyo mga mensahe diha. Greetings and hola more kay kami bahala mo siyagit anaron ni ka K5 Pamela. And of course, pwede po maka-monitor via 95.7, no? Ang tuang sa mga radio sets niyo, mga radio monitor niyo diha mga higala, mas okay pa diyan. K5 Pam.
7: Yes, ang madunggan po tarong buntaga sa 100.1 Canlaon City, and also 92.1 sa Fabulous Tubuso. Marunga tarabuntaga magigala everywhere as well.
3: Okay. Mauligin ang hihulat sa tanan lagi.
7: Pinakahihintay ng lahat.
3: Okay. Unsa itong promo karong adlawa, still the same, ano? Okay. And, kuan kinang inang ko ikaw naka-share diha sa tuang live karon na K5 Pam, pwede ka mo daog og usa ka set of radio, na kaya ato anang i-raffle karon na dulan o dul-dul mag 9 o'clock in the morning. Now, so sa mga igso na tong anamino aning oras aron, paki-share lang sa tuang live, paki-likes and follow diha kay basig ikaw ang usa sa daghan lang makadaog og radyo gikan diri sa K5 News FM San Carlos City, K5 Pam.
7: Yes, basing ikaw na ang maswertihang mapilian.
3: Na ba tayo nagdaog atong niaging Friday, no?
7: Yes, ang first winner na to.
3: First winner na to na si Crystal Joy, no? From Guadalupe, San Carlos City. So, lingaw kay siya according to her sa iyang post personal account. Nga excited daw siya na maminaw na sa radyo nga iyang na avail K5 Pam.
7: Ligid mo magmahay na kay tinaw kay tingog.
3: Yes.
7: Kusog.
3: Ayan. Di ka na yawag ko ano, tuyok-tuyok kay naana diha.
7: Nag-open na mo, mauna na dayon.
3: Mauna na dayon.
7: Dili na ka mo liko paglayin kurbadahon.
3: Share na kay dugay-dugay mo raffle at ang mga K5. Naradag kong balita nga dapat natutukan na ni buntaga. Ulo-ulo. Ramiya, ulo-ulo.
7: Ulo-ulo.
3: Ano man.
7: What's wrong? Na, basta ka na yung ulo na yung sigutan. Nagkabin na mo katawang.
3: Bito, no? Ulo-ulo. Unsa man ni ang over ana ra siya over
7: kuyawag headline
3: unya daghan labihan, no?
7: Kada manindot daghan.
3: Daghan. Main na, pero nabay daghan nga dili nindot.
7: Okay, bati man.
3: Bati man. Daghan bati.
7: O, daghan bating maot.
3: Bating rawong. Unsa man ning bangag.
7: Buslat.
3: Oh, kudita. Unya tumba.
7: Uy.
3: Grabihan, mabalitaan na ito. Ano yung buntaga na? Unsa man ning ulo-ulo K5 Pam? Ato ni aging webe sa gabi nay usa ka aksidente diri sa Dakbayan San Carlos nga involve ang usa ka barangay Kagawad sa barangay Bulwangan. Ha? Bulwangan na K5MJ basi ma-edit ni mo na.
7: Bulwangan.
3: O usa ka senior citizen from the Caballero sa proper diri sa Dakbayan San Carlos K5 Pam. Patay jud dinhi ang senior citizen. Sakyanan versus motorsiklo. Gabi-i K5 Pam. Gabi-i. Ang senior citizen, murag nana sa mga 70 anyos ang edad. To be exact, murag pilato K5 Jess, 71. 73. Murag ana-ana, no? Mga dinadapita, basta more than 70 years old, kining namatay nga senior citizen, mga ka-K5, sa maong head-on collision nga aksidente sa barangay Bulwangan, which ang involved diri is barangay Kagawad, K5 Pam. 70 okay. Anyos. Pero kining si barangay Kagawad, kung ato adyong sumayon ang accident area K5 Pam, walay sayop kay kining senior citizen, murag siya ni ang ning adto sa linya ni barangay Kagawad.
7: Uy, natapon siya.
3: Oh, kining balita K5 Pam, kinahanglan ni nga mahibawaan sa itong mga igsoon aron nga makaandam po ng uban.
7: Yes.
3: Oo, makaandam po ng uban. Kay kinabang once nga gabi na gani, o niya, may edad-edad ka na, o niya, ang imong motorsiklo may diferensya pa, dapat din nataguro mo biyahe pa.
7: Correct. Para sa tuwang kaluwasan.
3: Bitaw. Wa man po ang pamilya dyan nagkulang K5 Pam. sa pagpahimangno or pag-remind or gaing nang gani kuno ni nga ayo nalaglakaw.
7: Mao na ginunta toy sign ki February.
3: Bitaw. So mao kining lakaw man jud. So wait, ula taga Basol ha.
7: Yes.
3: Kini serve as matuaga to lessons sa uban
7: niya. Lessons. Yes.
3: Aron din ni mausab nga aksidente. Unsa man ning over kay Pay Pam? Usa ka netizen ang ning padala og communication. There is a K5 exclusive kay Pay Pam ha. Nga nagpaabot ra siya sa ilahang nasinati sa pagsakay sa motorbangka gikag San Carlos to mainland San Carlos to Sipaway Island. Nga according niya, ang maong ilahang pagsakay sa motorbangka, gikuratan jud sila.
7: Uy.
3: Kay ilahang nakit-an nga bisag
7: puno
3: na ang pasahero, gadungag pa jud kay Pay Pam. That's why gitawag na to nga overload. Kwanjod, nahitabong dutayan sila malunod.
7: Uy, kadelikado man.
3: Ang iyang mama. So, ato ang kuan og habig karon ikining kapitan.
7: Mm-hmm.
3: O galing wala, masulti niya diri kung kinsa tong bangka, ah, no? Sa taga Sipaway diha. Or, ang ilang presidente diha.
7: Mm-hmm.
3: Kung unsa ang mga rules and regulations. Pila ba dyan kabuok ang pasahero kada motorbangka, kifay pam? Mm-hmm.
7: Diba, sige, doon na po yung nalapaw dira ba, no?
3: Oh.
7: Hmm.
3: So, karon i-check po nato ang Philippine Coast Guard kung unsa ang ilahang mga balaod ing ani.
7: Mm-hmm.
3: Mostly daw, gakatabo ni siya pag Sabado o Domingo.
7: Oh, kaya daghang magmanakay.
3: Daghang manakay. We don't know kung sa'y sitwasyon.
7: Uh-huh.
3: So, at least, before pa naman mahitabo ang usa ka tragedy nga basig mukalas ni daghang kinabuhi, karon pa lang mismo badlungo na ninato sila kay Five Pump.
7: Correct. Di na nato pabuton nga maingon anak pa.
3: Na.
7: Ang resulta.
3: Mm. Karon balika na to na kay si Kay Five Jong to atong gihangyo nga maka interview. Dito dapita sa mga igsoon na to nga mga kapitan o tag-iya aning motorbangka kay Five Pump. Di dapita sa pantalan, no, diri sa tuwa, no? Sige. Unsa maning daghan? Daghan kuno og Shabu, or di ba yun, kaduha ning pahigayon o bypass operation ang Calatrava PNP sa usa ka semana. Ha, dulodaghan po dira mga Shabu?
7: Bayo ba pwede dira?
3: Okay. Asa ba na napita diha? Ah, ang mga polis na to, dapat active kayo sila para di na mo daghan diha ang mga kuan, Shabu, kifay pam.
7: Yes, kay... Delikado na.
3: Delikado. Naka-live to wala. Siyempre wala.
7: Romaro, brega! Kurata na lang bugwa.
3: Oh, dapat kuan. Proactive dyan ni sila. Nakatutok kay ganong daghan ang pusilanay sa Calatrava na namatay kay Pam.
7: Mm.
3: Gaapas po ng Shabu. Pero may lang kay ang mga pulis na to, active kay sila.
7: Mm. Ano yun? Kaya para dilit na mo mas mudaghan pa.
3: Mabitaw, no? Masugpo
7: bitaw. Na iba?
3: Sugpo na yun.
7: Masugpo. Malong kayo ito sa...
3: Unsa man yung bangag?
7: Bangag,
3: grabiha. Ang bangag sa Bisaya, buslot.
7: Oh, buslot.
3: Lusbot. Nabuslot yung lubot. Imagine mo ha, si Davao City Mayor Basti Duterte, iyahan na pong gibanatan si Presidente Bongbong Marcos Kifay Pam.
7: Grabe ito, no?
3: Grabiha
7: lagot
3: naman,
7: no? Lagot kisa, oy.
3: Lagot sa kaayo, no? Balo in town, unsa ni ang tumong sa ato ang panggobyerno sa Pilipinas karon?
7: Inawayay.
3: Gaaway naman lang sila, gaaway, oy.
7: Balo?
3: Bitaw, no? Samok na dyan kaayo.
7: Kapoy, nagkipaminawon.
3: Baka administrasyon man, o di gani, ang kontrapartido, daghan pa ito'y taga-sausaw, kini mga supporters nga mga halaga dugang po sa issue.
7: Appeal dayon na sila.
3: Appeal dayon nga reklamo, walay mga proyekto, pero mas gadaghan ang problema bangod sa ilang sigig sausaw diha kay 5.
7: Yes, correct. Wala na kalinaw kay.
3: Wala na kalinaw.
7: Oh.
3: Unta dili nato ni sabayan ba? Kay yun what ang ilang away ra ba mga personal interests ni nila
7: yun.
3: Personal interests ni nila, wala tay labot ani kung utang ni usbon gyud ang istorya.
7: Wala tay labot oy.
3: Wala tay labot. Oh, dire gurta nang hilom gurta tabangan natong administrasyon karon hulato nato nga mahuman ni sila o dira pulita kung makapuli kay 5 pam.
7: Na.
3: Kay kining administrasyon utro pod. Di pod kahilom hala musukol ko ako sa administrasyon ayaw man nagtubagon.
7: Di ba sa musukol lang sa dito na magkadako.
3: Bitaw, galing kayo, mingan po ni Guru ng taga-administration, ah, mayo no, di mimo tugab, po tubag, mingan po, mingan, ah, tinuod Guru ni.
7: Ah. Ay, kada po. Ay, tubag na lang mo niya.
3: Pagkasamuka sa Pilipinas, kung wala lang like, kinahanglan ano yung mga visa-visa, kifay pam, nga pwede lang ta kalupa dayo ubang nasod kanindot Ilayas og Pilipinas.
7: Correct. Oh. Abot lang ta sa Chumirica, Ron.
3: Oh, bitaw. Galing kay napatay mga dapat sundon.
7: Pati patalig ka lang i-process.
3: Buiset, naging dyan katama kay 5 Pam.
7: Bagong Pilipinas.
3: Bagong bukha. Unsa mali ang kudita. Oy, alatangan kay 5 Pam.
7: Ano ba kudita?
3: Yes, I told you before. Nga basig o sara ni
7: Kabul. Pero dyan kasi kung Baldwin o kay Bansa kay mo predict.
3: Adili mapunahan na kay 5 Pam. Makita man nato agad sa mga scenarios.
7: Yes, yeah, sa mga scenarios, mga situations.
3: Si mauna po na si Baldwin. Yan man na lang taon sa mga scenario ga katabo. O niya ang kuno na niya nga, ah, di ba? Gisulti na ako niya. Anak-anak po ko. Di ba? Sa mga scenarios, makita nato na eh. Si Mr. Senate President Alan Peter Cayetano. I doubt ko mo dugay na siya diha bilang presidente sa mga senador.
7: May listener para dayon.
3: Basig, maayon na yung makaabot og 2 kabulan si 5 Pam. No?
7: Taas na siguro ng 2 kabulan.
3: O mula pa siya 2 kabulan o 1 kabulan, good. Pero I doubt ko makaabot kay karon na po yung giingon-ingon nga basig pulihan na po siya.
7: Uy.
3: Ni Senador Wen Gatchalian sa Block 11. Block 11 ang tawag. Senate Block 11. Katong 11 ka mga senador nga gitawag nga minority karon kay 5 Pam. So burag daghan ang dili na ganahan ni Cayetano.
7: Oy.
3: Human atong giingon nga drama-drama lagi sa Senado.
7: Grabe no.
3: Bitaw.
7: Papagay pagpungko ato.
3: Burag sayop, manggod ang style gon.
7: Sayop, burag halata ba makita sa mga tao?
3: So balik ko na ito. Sama ni ang tumba. Baloog tinuod ni kay 5 Pam nga si former President Rodrigo Duterte daw natumba dito sa dahig.
7: Uy, so siguro yung ipamatsyag, no?
3: Tigulang nagod siya kaayaw.
7: Gulang mo, 81 na manggod to?
3: Uni nga, ginala daw hospital, kini may daw ha. Okay, kining balita from his friend nga karon wala naman ni uli Pilipinas gani. Sige na lang panago dito ning file naman ni asylum nga si Attorney Harry Roque.
7: Ay, ebita.
3: Aha. Wala man lang kuno gitarong daw pagtagad si Duterte mga kaki-5 nga gidala sa hospital. At aning atang-atangan ha kung unsay next ani si Inday Sara Duterte na pa dito sa kwan sa dahig ron wa pa kauli kay 5 Pam or nana siya diri? Wala mang katawag na ako.
7: Wala pa siya dito?
3: Wala pa dito. Pero kung ano makigana mo ulig
7: Pilipinas. Wala na to yung load.
3: Unsa rason ka nga brag may nagana mo ulig Pilipinas?
7: Basig, nag-atang lang siya sa iyong papa kay gulang na biya.
3: Gulang na kayo. Kung pwede lang naman, sudlo niya dito sa prisuhan o tabangan niya ni, bisan sa pagtindog na lang, bisan sa pag handa na lang sa pagkaon. Pagpreparal sa pagkaon kay 5 Pam. Buhato ni sa mga anak. Kabalo ba ta nga mga correct. Pinoy?
7: Oo.
3: Kung unsa na to kapalangga ang ato ang mga ginikanan kay 5 Pam.
7: Yes.
3: Galing wala dyan sila yung mahimo.
7: Mabita.
3: Tungod anak kay 5 Pam. So mauna nga once nga kita dakong official sa Pilipinas mag-amping dyan ta kay 5 Pam. I-avoid yun na to ang mga hitabo like as alleged nga nabuhat ni former President Duterte aron dilit na mapadala dito sa dahig lagi.
7: Kamarang layo-layo na po ng dahig, no?
3: So karon ang gina-project buragdak punjod kung madakpa nila si Senador Bato de la Rosa.
7: Dalom siya sa dahig.
3: Na, dalom sa dahig. na yung usa ka report kay Faye Pam before we stop para sa commercial. Nga pwede biya ma-appeal nga dadon og kasuhan sa ICC si Senador Robin Padilla.
7: Uy.
3: Yes, for aiding or sa pagtabang niya kay bato nga makaikyas from the Senate building kay Faye Pam.
7: Yawa na.
3: Na.
7: Tulo na sila dito kung parang litan.
3: Maupat sila.
7: Upat na?
3: Oh. Kay si Bongo gikuno-kuno mapuda nga na-appeal kay Faye Pam.
7: Sadya na noon.
3: Mayo kay ingon nila, tay. Sama tayo, tay.
7: Kaliguan ba to? Katong anak niya si Mayor Baste.
3: Oh.
7: Pag ayang komento sa pag kung aristohon na daw si Bato.
3: Oh.
7: Nana ko kauban yung papa.
3: Nani kauban yung papa. Ang lahi lang kung ang kwarto kay papa niya sa room 1, si Bato sa room 11, di gyapon sila magkita.
7: Oh, di gyapon na.
3: Isipin. Uy, maingon ng taga-ICC, ay, di ay, para may roommate mo, ipalayo ta mo. Oh, tanaw na
7: to. Maingon ng Japon. Wala lang, bulubidyo ko na lang sila.
3: Di na, pwede yung cellphone.
7: Wala yung cellphone, no? Abi na kung lahi pong dahig.
3: Oh, dili pwede dito.
7: Dili pwede.
3: Kung pwede lang naman, adlaw-adlaw si Duterte, siguro yung atubang cellphone siguro. Na.
7: Ay.
3: Pero pwede sila kalantaw og TV.
7: Okay na.
3: Kay kumpleto sila dito.
7: Lando sila Batang Quiapo.
3: Batang Quiapo. Wala may Batang Quiapo dito.
7: Ay, wala gani kay dahil.
3: Wala sila signal satellite dito, guro.
7: Ay, kung na yung signal ginalang talaga, gira-gira or zombie.
3: Ay, nakaw. Sige, commercial sa ito, 5 mil ni.
7: 5 mil, bahala.
3: Balik pa ang
7: Foro de los Pueblos.
0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Inawat nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
3: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
2: Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
3: Muna.
2: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
3: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
2: Na.
3: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
2: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili mahibaw-an sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
3: Correct.
2: Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibalaan lang niya nga naa na siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
3: Humaw pa na pagkaibawo.
0: DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
5: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Makaguol jud kaayo paminawon, Dok Ramil, nga kanang mahibalaan nimo nga ulahin na ang tanan.
2: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
3: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes ug hypertension.
2: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
3: Bintaha
2: ang DTX 500 ug ang Mighty C, imagine sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
3: Dili
2: maguba ang imong kidneys ug ilabias tanan, makontrol nini ang imong diabetes.
3: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
2: Iyay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
3: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
2: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
3: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalisa mga butika. DTX 500.
7: si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pamali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pagkinom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
14: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mega. The best gid ang extend food supplement for men.
0: Extend Food Superman for Men.
16: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports J.I. Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa J.I. Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa J.I. Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang J.I. Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
17: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
18: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
19: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
18: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
19: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
18: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
19: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
18: Kawaw kin sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
20: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.

0: Get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here from May 15 until June 15, 2026. Enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise from school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.
3: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o servisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
4: La 7-9.
5: Oy, garahan ba mo muling on ang ato ang kalawasan na balikay ta sa mga sakit? Yes! Mas nito tirigi five right kung wala pa'y sakit nga ginabatsyag.
4: Mm-hmm.
5: Kaya makapadayon na sa itong mga trabaho.
4: Aha.
5: So, ano yata yung solusyon, ana? Power 3 yun na to. Mm-hmm. It takes 500, may TC yung D3 bio.
4: Aha.
5: Sigurado yung kukifay bray nga nindot ka itong katawa mag sigurado ko
4: bago na kaguro na ka-istorya sa imong Wisconsin na
5: sigurado wala na so
4: hindi ka nula ka agaw pa
5: wala na lang ko ato lang paligod yung magigala sa mga tagas drug sugar tagas ug dugo di lang kanang mga sakita bisan unsa pa sakit kukifay bray
4: yes oo
5: kaya masolusyonan gyud ug matabangan ta sa ato ang DTX 500 by TC ug D3 bio. So layo niyo mangigala ayo ang to sa imong sakit nga ginabatsyag karon.
4: Kabalugod ta nga kuan kining power trio dili lang sa usa ka gitawag nato nga balatian kay 5 pump.
5: Yes, dili lang siya para sa usa ka sakit,
4: yes,
5: no?
4: Yes, tanan-tanan kay kinaiwan siya god usa ka food supplement nga mao ang mutabang aron nga palig-onon ang ato ang kaugalingon. Was nga mag-lig-on, baskog, guwapo ang imuhang immune system diha.
5: Magdugay ka sa kalibutan.
4: Magdugay jud ka. Og dili, basta-basta kifay pamusulod ang mga balatiyan.
5: Yes. Kaya naman kay panagang, power gani mo.
4: Blocking force ang tawag, ana
5: mo. Yes, dili ka sulod.
4: Di ka sulod. Kinang naay gibati na diha, iyan ang palayason.
5: Sa mga naay gibati, pag power 3 na mo kayo, malayas niyo ang mga sakit.
4: Yes. Walay rason nga dili mo power trio mga ka K5 Mighty C D3 Bio and DTX 500 kay maudyo ni siya ang dakong tabang karong panahon.
2: Makamainit na issue at usapin ng bayan. Futuro de los Pueblos.
4: Siyagit na ito sa Good Morning to Aim Lopaf, no? Mayong maayong madag-umon nga buntag mga ka K5. Nindot ka ni siya mo chat, no?
5: Naglong po na kayo siya Bisaya.
4: Taga-bulwangan ni siya. No? Good morning also to Sir Boy No Fablik. If I pa, masin na kayo siya agad niya.
5: Sige. Okay.
4: And yes, ako pong i-greet good morning kay Madam, ate ka muna ha. I-greet na to good morning kay Madam Jennifer Karamihan.
5: Mm-hmm.
4: Naminaw ron.
5: Grabe.
4: Kusog kayo lang radyo dito kay Faypam. Si Irene Gutib na po naminaw. Si Renz Marie. Oh, Renz Marie rin siya. Dili Renz Maria. Kay gisukmatan biya ko kay Faypam. Siya sayop man to kong pangalan, sir.
5: But
4: someday. Renz Marie. Na?
5: Aha.
4: Aha. So, salamat kayo dira sa may Arlen Carinderia, sa may St. Vincent, na barangay 1 at Bang or Kilid Rajod sa Santa Rita.
5: Good morning po ni Tatay Badong dira sa Bagawines, katong na ituba kay Fry.
4: Bitaw, no?
5: Oo.
4: Manuba ta diha, Tay.
5: Tay, gimi ko mismo tuba tay oi. No? Paglingi pag gitay.
4: Kung kuan lang, lami bisag duha pa ka bowl.
5: Ay, gra.
4: Si Nanay Nancy, good morning diha sa May Merkado.
5: Oh, siyempre dito po sa Tagamalang sarong galanog-lanog butan ilang Kuya Matoy dira tiros dyan na pa'y baboy dira ah.
4: Sa tanan nga mga KSS leader, good morning ninyong tanan-tanan. Sige. Lasa 7:13 na mga ka-K5. Ato ni aging Webe sa gabi, K5 Pam. Mm-hmm. Nay usak ka aksidente diri sa Dakbayan San Carlos, particularly particularmente na sa Barangay Bulwangan. Ang Barangay Bulwangan is a distance from the mainland of San Carlos going to Valle Hermoso. Dito napita sa Imuha, K5 Pam. And Negros Oriental, na?
5: Yes. Ha?
4: So karon ang aksidente ning patay or ni nakalas diri nga kabuhi kay Fipam.
5: Grabe oi.
4: Sa usa ka 70 anyos. Of course automatic na siya usa ka senior citizen.
5: Idara na pod no?
4: Idara na pod taga Caballero no? Dito sa Tumoyro. Pag-abot ni mo kini Brosi Street na diri no? Stomoy dito pagliko ni mo tuo patuo ka naradra dapita ang balay aning 70 years old gifay pump.
5: Padulong na siguro ito puli di ay
4: burag kuan pa pakanlaon daw
5: ay,
4: siya
5: pakanlaon. Ay
4: pakanlaon to siya and then nag-travel siya with his motorcycle gifay pump nga nag-inusara. Pero bilib kay tano kay 70 years old pero
5: makadrive pa.
4: Makadrive unya gabi pa jud, no?
5: Grabe no.
4: Aha, aha. So na-interview diri ni ka K5 Jezabel Barbicho ang asa na siya, sir? Ha? Adin na unahon taman. Ang Liso sa tagbaste.
2: Magkamainit na issue at kusabi ng bayan. Foro de los Pueblos.
4: Ni aging adlaw kay Fabe Pam, si Baste Duterte, ang mayor karon sa Davao. Pasensya kay mga higala ha. Medyo ning tuyok may gamay sa mga balita ha. Gikag aksidente ni abot nagbaste. Naay gipahigayon nga usa ka murag tipon-tipon kay Fabe Pam. Kining gitawag nila nga Rage, no? Kining Rage Manggod, grupo na nila. No, naay mga lupad Pilipinas, murag lupad Sara ana, may Rage pula siya.
5: Oh, lain-laig kaning pangalan sa grupo.
4: Ah, lain-laig pangalan sa grupo ana. So, ang nahitabo dito naa siya'y mga gipagawas nga mga statement against the administration last binadyod ni Presidente Bongbong Marcos. Actually, pinaka-highlight atong ilang Rage K5 Pam is all about, unta man to, about Duterte. Mga kung unsay gusto niya iparabot sa mga tao.
5: Mga supporters.
4: Kay Kabalo ni Benta nga gina-push up, no? Gina-tibong si Mayor Baste Duterte if in case man dyan the Vice President Sara Duterte ma-impeach na ay mupuli sa ilahang grupo kay Fabe Pam. Kung may numduman si Baste mauna ni gani ang gibutang nga giingon nato kay Fabe Pam nga presidente or chairman sa PDP laban. Madumduman ni muna?
5: Yes, kay Fabe.
4: The PDP laban maudyo na ang grupo ni Duterte sa kinisya ang ningpadagan o presidente kaniadtong 2016. Onya, ang PDP laban kaniadto nag-away-away pa sila kay nag-agaway ni kung kinsa jud ang original nga tag-iya aning PDP laban nga pwede naman kakabuhat o grupo kung gusto yun mo kay mga powerful man sila.
5: Yes, pwede kayo eh.
4: Ha?
5: Pwede kayo.
4: Pwede kitang obra grupo sa tuwa diri.
5: Kaya natin ipaglaban ba?
4: Ano ipaglaban? So karon anay tabo mo na itong 2016, nangingon mang guni si Duterte nga di siya mudagan sa pagka-presidente. Onya, na-shock na lang ang tanan nga katong gipadaga nila under PDP nga grupo, may atras.
5: Mm-hmm.
4: Oo. So, siya ang gihulip kay Faye Pam. Pero kato, nabasa na to sa publiko nga diversion gihapon to ng mga taktika. Ng mga tactics gihapon aron nga makuha lang jud ang simpatiya sa tao kay Faye Pam. But during that time, even though nga si kanhi presidente Digong Duterte dili kinapinabang muingon siya nga mudagan jud siya, mudaog naman lang jud to siya. Kay gusto jud testingan sa mga tao ang liderato ni Digong nga gi pagwa or nga mananibawan sa publiko sa Pilipinas nga nindot ang iyahang pagka-mayor sa Davao City. Nga gusto nila i-replicate. Kumbaga gusto nila buhaton sa katibuk ang Pilipinas and then the result, priso. So,
5: lala po ba siyang nabuhat?
4: Daghan ka ayo. Galing kay na natsambahan niya jud ba nga burag
5: katong war on drugs.
4: War on drugs. War on drugs.
5: Siya na daot at.
4: Na. Kung trabaho lang kay Faye Pam, wala tay reklamo ni Digong.
5: Wala eh.
4: Kay usa ako na ako mismo no nakita na ko during the pandemia time. What if kung dili si Duterte ang presidente? Unsa kaha ang nahitabo sa Pilipinas?
5: Correct.
4: Ha? Katong yung mga lockdown, katong yung mga... Ako, saludo kay to, saludo ko kayo ato, anuman. Nakitaan ko na to sa ubang nasod kay Faye Pam. Nga mga nasod nga maumaupod ang situation diri sa Pilipinas. Nga kinabong pigado pod.
5: Yes.
4: O, oh, daghan kayo ang nangamatay dito atong pandemia time. Daghan kay sa sayop nga pagpadagan,
5: pagdala
4: kung unsaon pag undang o pag-stop
5: para malikayan tong sakit.
4: Malikayan tong COVID-19.
5: Para dili na mas mudaghan.
4: Mudaghan ana? Mag-spread out kay Faye Pam.
5: Yes.
4: So, nabuhat to ni former President Rodrigo Duterte although nga dili 100% because nga di man jud daghan kay mga
5: dili man kita perfect.
4: Oh, dili man ta perfect ano, makasayop man jud ta. That's normal. Pero at least na pa-minimize niya kay Faye Pam through his power kung unsaon niya pag plastar aron nga di na jud mudaghan maayo ang COVID-19 nga virus. So mao na ang sistema kay Faye Pam ano? No? So mao na ang sistema. Okay, balikon na to ni Ron kay naa sa kay Faye Jezabel Barbicho. Ah, kay unahon sa nako ni ang report gikan sa kining Bangga-Anay ni Barangay Kagawad og ang senior citizen. Ang atuwala naman diri gud to inform the public that the accident was happened dito sa may Bulwangan and then ang involved diri is Barangay Kagawad and unsa usa ka senior citizen. Ang lesson atong pangitaon diri kay Faye Pam. No? Kung unsa. Okay na, K-Web Jess? Okay. Na si K-Web Jess, si Bel Barbicho. Unsa na hitabo, Jurani?
6: K5 News FM Live Report.
4: K-Web Jess, good morning.
7: Yes, K-Web Ray. Usa ka aksidente ang nahitabo niya itong alas 45 sa gabi sa Mayo 21 sa
4: orasa to?
7: Sitio Santo Niño.
4: Unsa orasa? Naputol?
7: Alas 9:45.
4: Last 9, about to 10 o'clock na. Okay, sige.
7: Sa may sitio Santo Niño, Barangay Bulwangan, kay Febray. Diin, patay ang driver sa motorsiklo. Umanya, mabangga nga to sa sakyanan kay Febray. Napatay, ilang si Johnny Sanguenza Veres. 60 anyos, dunay kapuyo, residente sa Caballero Street, Barangay 2, San Carlos City. Yang gimaniho ang itong nga Motorstar nga skeleton. Samtang ang driver sa sakyanan, mao si Eugene Opshar, 36 anyos nga taga Barangay Bulwangan. siya ni ang nagmaneho sa itom nga Toyota Vios ka kay Firebry.
4: Ah, edi tanong ko na to ha. Kay Jess, kaya, actually yes, dili, actually ang salakyan dili Vios ha. Oh. Burag race man to.
7: Dili lahi da ito.
4: Lahi pa jud Vios pa jud.
7: Ito man gray man to siya. Kato nakita na to sa police station.
4: Okay.
7: Ang nabutang diri is ito man.
4: Pero wala di matamaan niya ang sakyanan, okay ra.
7: Guba pod
4: ang uluhan
7: guba
4: niya.
7: Guba ang pangunahan sa iyong sakyanan.
4: Sige, padayon.
7: Sa investigasyon sa itong kapulisan kay February, ang sakyanan, gikan og bulwangan paingon sa syudad, unya ang motorsiklo, gikan sa syudad, paingon unta ni sa kanlaon kay February, diyang matabo ang aksidente. Tungkol sa mga aksidente, natumba o nakaangkong nagseryoso masama og bunog sa lawas ang sakay sa motorsiklo. Samta a driver sa sakyanan nakaangkong og minor nga injuries tungod sa impact sa airbag. Ang CDRMO rescue team gi-respondihan o gidala ang driver sa motorsiklo ngadto sa San Carlos City Hospital alang sa medikasyon. Apan gideklara ni nga dead on arrival sa attending physician. Samtang ang driver sa sakyanan gidala sa San Carlos City Police Station for investigation. Matod ni Deneville Delfino kay February, ang kapuyo sa napatay nga gikan sa kanlaon si tatay.
4: Okay.
7: Nga adto og kabalyero sa ilang balay kay dunay gipangkuha nga mga importanteng gamit kay February. Unya padung-unta ni pauli sa kanlaon.
4: Ah, mabalik na siya kanlaon.
7: Balik siya kanlaon. Kaya okay. Dito naman gud ni sila ga temporary nga gapuyo oh. Kay February. Kaya tuwa sila lang nagtrabaho dito ang duha sa iyang gapuyo.
4: Okay.
7: Niya, sa iyang matod ni Denibel nga iyan ang gipunggan nga di na mo biyahe kay gabi ina. Unya walay suga ang motor.
4: Okay.
7: Apan gusto gyud ni Tatay Johnny nga mobiyahe kay doon na lagi siya kwaon sa ilang balay unya wala na siya kabalik og kanlaon kay February unya madisgrasya.
4: Aha. Okay, padayon kay Ma'am Jess. Ha?
7: Mano to?
4: Okay, sige, paminaw na to ang tingog sa iyang kapuyo.
7: Sa iyang kapuyo si Bulubin.
4: Aha.
8: Condolence ko an kaning si Sir Johnny di man siya gikan niya nabot man siya og kaning bulwangan
9: supposed to be pabalik na siya sa kanlaon gikan jud na siya kanlaon ning nawris San Carlos ipugnan ganin nako siya kay hapon na dili gina ko siya panaugon ako siya giangyo ko ugma na lang na kay kabalo dan ko sa iyang motor walay suga ning go man gid siya so nakaabot gid siya sa San Carlos. So, kanang pagka-disgrasya niya, gabi na kayo, pasaka na na siya balik. Pakalaon na na siya balik.
8: Gikan siya dire?
9: Oo, gikan na na siya dire.
8: Ah, okay. Mag-unsa na siya?
9: Naalan siya ituyo nga rin.
8: Pero taga-kanlaon gini siya?
9: Dili, taga-dili. Yun may pali-bali. Kami mag-partner. To kami dito ng ubra.
8: Ah, ga-ubra siya?
9: Sa kanlaon. Oo.
8: Kung siya ubra ni tatay?
9: Gapanday-panday lang na siya kay naman ko naman may tindahan nga to nagisalig sa iyang amo ba preparasyon para ma-open na ang quarry kay obrahonon man ang sapa sa inayawan. Preparasyon na nga tindahan ako gapaninda siya gapanday-panday na sa tindahan so kami duha gid mingadto na supposed to be manaog magin bidirigod every weekend taga Sabado nami ambot ko sa yun na ko anya gahapon nganong nahaabot siya una-una nga manaog gid siya gahapon nga bisag hapon na. Oh, gibabagan gyud ako siya, gyakog siya bungan nga dili na lang kay kabalo ko walay suga yang motor. Dalon bagit ko niya kay pabalik ra mining balibad lang gyud ko.
8: Ay ikaw sa ikaw dito
9: ra. Oh, dito ko sa kanlaon. Mo siya nang ginakanaog dire. San Carlos, tapabot gyud siya San Carlos mga wala. Gabi na gyud siya din nagpakita siyang mga anak mga unsa to oras? Ang alas 8. Oh. Oh, pero alas 6 na siya dito ning gikan. Mag-alas 6.
10: Yung anak
9: ko. Oh. Before siya ning duwa. Yeah. So kay kaiyang kuan nga mobalik ra dayon siya so pag abot niya li balik dayon siya pakanlaon unsa to yang tuyo sa tiyang gikuha balik siya sakit gid siya sa Santo Niño. Da gid siya na
8: may plano mo ma'am nga kuan kasuhan to si kon si kagawa
9: dito naman min
4: nagbalik. Okay, dira na taas ta Kipab Jess. Kipab Jess, isay-isay god. Paano nahitabo ang aksidente? Paano natabo ang aksidente kay ang imong pag-report ganiha, nagbunggaanay ra sila. Paano siya nakaabot dito sa pikas nga linya? Si tatay.
7: Bali na siya gi-overtaken ka kay February na sakyanan. And then sugat na silang duha sa sakyanan niya katong nabagaan niya.
4: Okay, ning overtake siya sa usa ka sakyanan. Unsa nga sakyanan ning na-overtaken niya nang wala jud siya ka lahos, wala siya nakabalik siyang linya. Unsa nga sakyanan kay February?
7: Wala na makuan sa kung unsa tong sakyanan. Basta kay naa daw gi-overtaken. Wala naman ka kung kan lakaw naman tong sakyanan usa.
4: Okay, so wala jud may nakakita dito. Anang lugar ako ani populated area ni or wala na kay tao dira dapita.
7: So, wala kay kay.
4: Aha. Unsa ni siya ang yang motorsiklo kompleto ba ni na may mga suga, may mga headlights ni, mga signal lights, ana? Kipab Jess?
7: Wala skeleto na kay Kipab.
4: Oh.
7: Yang iyang suga is lighter lang.
4: Lighter ang gigamit ni tatay.
5: Uy.
4: So, unsa man ay asa ning lightera sa iyang kamotra ni while ga-travel siya or iyang gihigot diha sa motorsiklo?
7: Kanang gigunitan ra.
4: Gigunitan ra niya. Grabiha, isuga tatay da. Grabiha, no? O niya, kuan, ang kining iyang mga motor, pwede niyo ma-describe kung saan itabo sa motor niya?
7: Ang iyang motor kikipa, Brian, nabungkag na.
4: Okay, sige ba? Ang siya pa dyan?
7: Skeleton man ay, pakita sa Kuanada, gisenda ko ang picture to Kipab Jess.
4: Para sa benepisyo sa mga naminaw ron sa radyo, Kipab Jess, pakikuan, describe kung unsa

0: may tambutso dapit ang pangunahan ka kita babali na murag natangtang ligid sa pangunahan.
1: Okay.
0: Nakayag ang kining iyang balik katunga jud sa iyang motor.
1: Putol ni putol.
0: Putol jud. Oh.
1: Grabe. Kining tinidor ang tawag nila ani. Ang tinidor na tangtang pudi pagkagrabiha pudi oy. Unsa kakakusog ning padaga ni Lolo oy no? No. Wala tayo ingon nga kusog ang dagan ni Lolo. Ang pangutan na unsa kakusog ang dagan sa Bios. Mm. Ah, napod. Kumusta ang sakyanan nga Bios? Kipab Jess?
0: Bung, kanang kuan po, guba ang ilang pagunahan ka kipab. Kay hood-on man sila.
1: Kining ang hood siyang sakyanan, no? Oo.
0: Oh.
1: Okay. So, di, grabe hagubaa po nindi ang Bios di ayo. Di po ni ma... Ah, grabiha po ning ulo niya na kuan dyan, ang hood niya, burag na PO dyan. So, wala tayo idea kung kinsay kusog ang dagan. Moingon ta nga ning overtake si tatay sa usa kasakyanan. So, ning kuan dyan to siya, ning kambyo to siya o pinakakusog po nga padagan aron ma... maka... makalahos siyang una dito sige overtake niya. Burag ana, burag arangka po siya maayo, no? Wala po tayo idea kung unsa po ka kusgon si Bios kay iyago tong linya po. Pagusto po siya padagan. Burag ana, no? So, ang nahitabo ani sa head-on collision, no? Head-to-head ang banggaanay aning duha mga ka-K5, ano? Grabe. Bisag kita ay maglantaw ani nga tangtang, nga putol ang ubang parts sa motorsiklo, burag malabo nga mabuhi ka ani. No, murag lisod nga mabuhi ka. Anyways, dili man ta doktor, napo usahay nga nga putol na jud pero nakaikyas pa sa kamatayan. Si tatay wala po'y helmet, ano? Oh, wala helmet si tatay. Keep up, Jess?
0: Wala.
1: Wala po siya helmet, ano? Grabihan ang hitabo. So, anyways, katong gi-overtikan niya, wala jud to'y kuan, wala jud to'y labot ani aksidente ha.
0: So, okay, siya man bangga kay
1: siya man jay ang ning labang diri sa pikas. Ah, grabiha oy. So yang mga kuan tanan no, yang mga lingkuranan niya nga tangtang na tanan digi, total wreck ang tawag ana kumbaga. Sige, sige. So wala na kasuhay ni Kevin Jess, wala na.
0: Wala kay si tatay may wala may sala to si kagawad kay February kay for investigation naman to ang pag-custody sa iya ha itong baby sa gabi eh.
1: Ah, mostly ano basta aksidente mga ariglo-ariglo man kay Feb Jess.
0: Palawan to na ay amicable settlement sila.
1: Unless kung ang aksidente na hitabo na joy sayop diri ang kining kuan ng kontra. Burag anak bisa namatay. So, burag kitaan man dyan kaayo. Ang pangutan na lang, God, kinsay nakaingon ng overtake ni siya?
0: May mga residente nga nagkuhan dito nga nadog i-overtakean.
1: Ah, kay di man ta mga ka-last 9, manog last 10 na, God, ni kinsay nakaingon nga ning overtake ni siya. Manoy na kong pangutan na po niya. Okay, wala may manakakita dyan maayo siguro kung overtake ba dyan ni siya. Unless kung ang mga residente galing ko na daan sa kilid sa Daplins Dalan nga galantaw. Pero I'm sure aning orasa wala residente nga naglingkod ani diha.
0: Bawlang ka kipebre.
1: That's why. Kaya ang pag-ingon nga ning overtake siya is maingon ta nga questionably po siya, no? Kinsa man ang star witness aning ning overtake jud siya. Amo na akong pangutana. Ana na siya na akong pangutana kay wala may nakakita. Kung may nakakita man jud, dili jud ta sigurado. 9:45, late night na siya, ang ubang tao natulog na. Wala na tao jud diha dapita unless kuna ka sa sulod sa city. But anyways, huma naman ning aksidente and then wala na may reklamo po ng pamilya ani, gidawat na lang ang hitabo. Ang atoala naman diri is kuan lang naman next time apaibalo sa tumay igsuon nga nagdrive og motorsiklo nga make sure nga once nga ma-overtake ka, kaya ni mo nga overtikan ang imuhang overtikan. Sige, salamat kay Pab Jess. Good morning.
0: Sige, kay Pab Brian. Malato matag report alam sa programa For Los Pablos. Kay Pab Jess sa Balbericho para sa kampiyon niya balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Negros. Kay Pab News FM.
2: Malamang init la isyu at usapin ng bayan. Follow De Los Pablos.

0: Grabe si tatay, no? Kay travel siya. 70 years old. Walay headlights. O walay headlight, rather. Usa raman na yung kuhan, ana, no? Ha? Ngit-ngit kayo o niya. Lighter ang gigamit. Kining lighter, mauni siya, Kipeb Jess, kining ginagamit na ito mag-sigarilyo, mga egzo na ito. Ana, so kagamay na magsuga, ana,
1: oy? Kagamay na.
0: Gamay na magsiga, na. Oo. So, basig iya pa ning gibutang siyang ba-ba, guro. No? Naman na ang uban, dilibutang sa ba-ba, sige, drive. Paakon, di ba?
1: Paakon.
0: Oh, so kung sa iyang kamot pa, Jod, grabiha katalinted si tatay, oy, no? Ibutang niya dira, unya, iyang motor kay Kuan Mani, Hydra Mani, si Kuan ni siya, si Grini siya, ana-ana, tuyok-tuyok na siya, Kuan dira, Hydra Mani siya, iyang gasolinador. Agrabiha, no? Anyway, so at least na pagwa na to ang istorya kung unsa jud ang nahitabo aning kamatayon sa usa ka 70 years old. Musakay kag motorsiklo gud kay 5 pam. Pinaka importante nga travel ka labi na jud gabi, suga jud.
1: Suga gyud.
0: Mhm. Kay ang suga mao na ang makahatag og sign sa imuhang mga makasalubong or masugata nga naay dai motor dirang dapita.
1: Kaya kung wala ko kay suga, lagmit ka mabangga na.
0: Correct, Jod.
1: Kaya magtuo man tug wala tao dira.
0: Mm. Dapat gud ato mga sakyanan may suga sa ulo, gasiga ang preno.
1: Mm.
0: Oh, paglapak ni mag preno dapat musiga jud ang lubot diha.
1: Mm.
0: Ang mga signal lights ana left and right gagana jud na siya. Kay kana tanan nga gi-design sa motorsiklo nga naa na diha. May use mo na tanan-tanan for your safety, kifay pam.
1: Correct.
0: Oo, for your safety, mga helmet, side mirror. Usahin na ni mga motor nga walay mga side mirror.
1: Daghan.
0: Oh, di ba ikaw mismo, ano, makita ni mo?
1: Mm.
0: Walay side mirror, o niya, kung muli ko, sila sa wala or sa tuo, ang gamito nila, ngayon di man na makitaan ko na ay gasunod nila, mo lingon na sila.
1: Mm.
0: Mo, ano ba? Oh, pagpaglingon nila, pagbalik nila glantaw sa unahan, may mabanggaan ka na.
1: Delikado kayo.
0: Ano magkuhaon man ang side mirror, good?
1: Importante biya na kay na eh.
0: Oo. Oh. Ha? Papurma-purma, papugi points.
1: Oh. Yung malapdos.
0: Malapdos ka, tiwas.
1: Wala imo ka pugi.
0: Ana ba no?
1: Mm.
0: Daghan ko nakita ang motorsiklo nga wala na tinuoy mga side mirror, no?
1: Ikuhaan siguro na nila.
0: May naa may side mirror, islan og lahi. Pero okay lang na. Importante na lagi kay makitaan lagi nga gasunod nimo kay 5 pam.
1: Mm.
0: Oh.
1: Ang uban pod kamot lang.
0: Ang uban kamot siya sinyas ra. Arnaan yun ang imo ra ng picton diha para may signal ta di ba? Kina mga signal light. Oh. Ganung pangwalaon man oi. Di na kami imagine.
1: Magigagalahan sila lisod-lisod.
0: Ah. O na pa yung mga motorsiklo nga butangan og LED ang motor nila. Nga ang LED purti ng sulaw kanya sa mata, di ba?
1: Mm.
0: Na
1: sulaw kay katagbo.
0: Na karon mabanggaan mo diha because sa magsulaw ninyo di mo problema, di ba? Pos mo na to ha. Kini mga manufacturer sa mga motorsiklo, sakyanan og uban pa. Ang tanan dira kay 5 pam before na gipagawa sa merkado, tested na nila.
1: Mm-hmm.
0: Giagi na computerized na tanan-tanan kay 5 pam. Dili na siya gigama nga kung asa ra dapita nga shop diha. Oh. In fact, Monjay, ang mga motor dapat wala na ginausab ang uban islan o kinang mga ligid.
1: Pagilisdan bitaw.
0: O dili na siya pwede. Kay once mausab na ay mong ligid diha, gausab na ang tungtana ang lihok sa imong motorsiklo kay 5 pam, ang dagan.
1: Mm.
0: May uban nga ang nindot nga ligid islan anang mga gagmay nga mga ligid.
1: Na bitaw?
0: Na. Onya ang uban diha islan ang mga kina mga importante kayo nga mga para sa safety sa driver. Yo, islan o mga dagko kayo mga tambutso, no? Dili trambutso, ha tambutso na.
1: Trambutso.
0: Pareho ra na sa crack, gi-crack ang almas, ang pusil.
1: Gi-crack.
0: Dili na crack. Crack. Kay ang crack naliki man na.
1: Oo na.
0: Gets mo? Is kak.
1: Kak dai.
0: Oh, dili crack. Mm, is kak. Mm. Mao na gitawag nga gikasa niya iyang pusil. Kak. Oh,
1: kak.
0: Oh, lain po na ang peacock.
1: Buto ay pag-crack. Buto pag-crack.
0: Pag-crack. Ah, buto na yun. Oh,
1: buto ay pag-crack. Liki, oy.
0: Oh, liki.
1: Lahi, di ay.
0: Nabi, liki nga. Okay po. Ayaw. Wala pa ito mahuman, speakers.
1: Wala pa na mahuman. Mahuman na
0: so, ano. Anyway, sila po ng mga discarded niya.
1: Okay, kahalagi nila, usbon, ang purma sa motor.
0: Nindot man good kung gwapo-gwapo ang motor, good kipay, pam. Maumad yun na ang mga eksona to, ang mga laki, no? Ilaha po na, wala na
1: to. Ay, gusto kumanghod. Sige, salary, ilis.
0: Bitaw, no? Ilaha po na kay pogi points man ang kipay, pam.
1: Bitaw.
0: Pang-uyab-uyab man, ha?
1: Ay.
0: Dili kay, dili, ay, joke na na, ha? Ang kwa manggod, makasakay kag motor ni mga guwapo po ng iyang porma kay Five Pam. Murag, nindutan ka mulan tao, no? Na, nagandagan ka di, ha? Ang uban dili, man, kinang, ako na gina-disregard yung gisulti sa uban nga, ah, yung motor, ging ane kay pang-uyab-muyab na, no, wala ko gatoo, na. Naalan dyan yung mga tao nga gusto nila nga, kinang nindot ang ilang sakinan. Tinood na, kita ni mo kung...
1: Ito, nindot sa pang-awon.
0: Oh, limpyo.
1: Oh, nindot o color.
0: Nindot o color. Ano man na siya?
1: Ganahan, no? Siguro sila mo dala, ganado ba?
0: Yes, makay kung ikaw tag-iya, ang pingan mag-iwan ni mo kay Five
1: Pam. Kaya naman ikaw magdala niya, magdala ka ng mga buakon.
0: Na, pugi po, ipugi kay kayo, motor ni mo, hindi ka na mahugasan. No.
1: Kaya nagagin fisik.
0: Ga-reflect po na sa imong kagalingon, kay Five Pam.
1: Yes, ana dyan.
0: Oh, ana na siya, no? So, anyways, abot naman ito din sa yung ana. Pero I'm sure, makatabang ni sa mga igsoon na to. Pero wala ni dili biya gamater kay Five Pam kung unsa ka gwapo imong motor diha or daan na siya. Naara jud na sa ga drive usahay kung gusto imong maaksidente kahala pa gusto kag padagan. Ga racing manguna sila.
1: Gani uban.
0: I-share lang ako gahapon, ha. Ga travel ko from Bacolod to San Carlos.
1: Oh.
0: In the middle sa kuang pag-travel dra da sa may kuan ba. Sa may Mursa kinabang mga nang gwapo na yung dalan dira ba? Sige kinabang mga iglawan o kinabang Santa Rosa? Kung yung dalan dira porti namihian na dyan. Sus.
1: Lapad kay dalan?
0: Daghan kayo mga motorsiklo, gadinagan, kalitra ni... Ha? Domingo. Mauna nga, usahay ko yawan ko mo travel o kuan Domingo. Sa DSB.
1: Kay daghan dira sila.
0: Yes, alaina. Gahapon, giovertikan kong tulo ka buok nga mga big bikes ka na mga dagko dyan.
1: Grabe.
0: Nasyak ko, MJ, kay Kalitra. Narodan ko ang mga pamilya. Kalitra o niya, pag overtake niya, alanganin siya, gikat ko niya.
1: Grabe.
0: Puyawan ako, yun, ngurug-kurug ko ang lawas.
1: Wala gina, no?
0: Ah.
1: May tag kita rin mo agi ang dalan.
0: Oh, bitaw.
1: Ay, pataka ratag ka ng padagan bagkusog.
0: Mm.
1: Kung privado tag dalan.
0: Dili, ha? Maapil, Jod.
1: No.
0: Ang problema lang, kigikat ko niya, tulo sila kabuok. Ang usaning pabilin, kaya daw alanganin na siya. Di po ko kalikay, anak nga mo pa tuo ko. Kaya na yung mga small nga mga riders po sa kilid nga nag-agi po.
1: No.
0: So na ako na, nakuhan ko na palaman.
1: Grabe.
0: Kanya, pero tinang kusgana ilamang motor, tag 700, 800 ang tawag na, mga, Oo, ang CC nila ba, no? Purting paspasa na, ako siya, mga pick-up pila naman na, 300cc naman na, o sa 280, di ba? Oh, sling ko yatis ni mga tawhana, mga way ulaw dyan, no?
1: Na makaangin sa uban.
0: Sa, kung sa Ilonggo, na kapinadayaw, blano sa Bisaya, ganin na?
1: Hinambog, dili.
0: Hinambog. Oh, mga hambog dyan kayo ning mga, dintanan, ha? Dilitanan.
1: Pero kalabanan
0: jud.
1: Makaangin biya sa uban kanang uban nga nagtarong rag drive.
0: Wala man ta. Wala man ta ana kay ilaha man na kay Five Pam.
1: Ilaha pud na noon.
0: Pero dapat irespeto nila ang uban nga tawo nga nag-agi ang dalana nga dili nila ma-appeal sa ilang paghinambog.
1: Yes, dili maangin.
0: Nantawa to dito sa Davao. Naay nangamatay dito nga nabanggaan nila.
1: No.
0: Oh, katong Iron Man. Oh, dagan na ito may nangamatay na may napatay dito.
1: Dagan ito nangamatay, nagtinarong rato, hinahinay intag drive.
0: Na.
1: Angin na lang ubra, ana.
0: That's why nga ako ga-advokasya dyan ko dira sa DSB. Makita nyo na pirmi nga ako, numero uno dyan ko nga pangayog, kinabang pangayo o tawag na pangayo nila o favor ki Five Pam.
1: Aha.
0: Nga once gani, mupadagan mo dri, ang DSB dili ni racetrack.
1: Aha.
0: Ang dalan sa highway, public highway is not the racetrack nga burag kamoy tag-iya diha. Yes, kita tanan tag-iya diha pag hinay in taon mo. Okay ra man na, dili man siya nindot nga isulti na to, pero okay lang man na kung kamo mag-tumbling diha, okay ra. Pero kung makaangil mog uban,
1: di na na okay.
0: Di na na okay.
1: Sa mataray kinabuhi nga.
0: Na.
1: Makalasan.
0: Na, mauna diha. So gahapon, ning try kong overtake atong big bike.
1: Mm-hmm.
0: Nasuko.
1: Uy.
0: Kaya ning overtake ko. No?
1: Uy.
0: Ang gibuhat, gisunod-sunod na ko. Mm.
1: Wala.
0: Oh. Ah, sunod. Sige, sunod na diri.
1: Kulba.
0: Diba? Kumbaga, anak ba? So, kinausap, hulga-hulgaon ka pa kayo. Nagsakay sa mga big bike, mga kwan manas lagod, mga millionaire.
1: Oh. Mga hambog ko ng dag.
0: Oh. I'm sorry. Pero daghan biyang unili, anak, hambog kay Pam.
1: Pero...
0: Ato ang AVP ba? Ato ang AVP, si Sir Eljan Castanio. Kita ni mong big bike niya?
1: Wala, wala.
0: Green ang kolor? Mupadaga na, wak man gahinambog. Oh.
1: Pinder ka sa tao.
0: Normal raman. Last binadyod ko sa city na siya, wala ra. Ang normal nga padaga, pagpadagan. Og siya na usa siguro, hala, pagusto ka diha.
1: Kung sa itig is dalang ka ng pribado nga dalan.
0: Si boss una, di ba? Naman ay big bike si boss. Napag-yapon ron. Garides na sila, pero the proper discipline
1: naajud.
0: As a, being a motor rider kay Five Pump, gina-practice dyan nila, gina-apply. Aha. So, mao na inindot kay Five Pump. Dili kay maghinambog sa Salvador kay Benedicto, sa inyo ha dito, o sa kanilang Depitas Canlaon, ng...
1: Mayon?
0: Ato bagi...
1: Kanang kurbadahon na.
0: Oh, banking-banking. Di, hala, sige, banking-banking. Gahapon na lang. Naglantaw dyan ko dito sa DSB.
1: Hmm.
0: Burag mabangga na ni ilang foot, ano, nang tawag na, nang foot race, ang tawag na, ano, sana? Di ko kakuha na na. Oh, foot race, di ay, di race, kaya race, lagan mo na. Ako'y sayop, ako'y correct ba?
1: Wala mo ko ba?
0: Nutahan ako na yung umusig sa iyo kung ba, no?
1: Sakura nga.
0: Di kaya ang tawag na, kita mo nang inatungtungan sa TL sa gasakay sa motor.
1: Oh, hapit na mga kukan, tugyan.
0: Burag mabangga na sa silento sa...
1: Pinag-ana na kayo.
0: Di mong king, banking na. Ang tawag na itungtungan, ang tawag sa uban is foot race. Pero dili ni siya foot race, kaya kung mag-foot race na ron, TL na kaning dagan, kipay pam.
1: Bangking-bangking, wala lang din mo largo ito subos.
0: Foot rest na tawag siya na, kinang mapahuway imong tiil din mo, mauna
1: yun. Foot rest. Foot rest.
0: I-correct lang ko ninyo ha. Ipariyo lagi sa crack-cack na siya.
1: Kak-crack.
0: Oh, kak, ang crack ay liki man na. Tama-tama, bakit may pam?
1: Yes, na-crack yun sa linog.
0: Oh, na-crack sa linog. Di man po pwede nga na-cack siya sa linog.
1: Laim. Trambutso.
0: Trambutso. Is not trambutso.
1: Gani, gani.
0: Tambutso.
1: Trambutso.
0: Basahan natin yung mga mensahe. Kaya kinig ko na itabo nga pag-aksidente ni tatay, ni lolo. Kabay pa nga makahatag ning lesson sa uban diha gagamotor jud kay Five Pump.
1: Kinahanglan na ado nag isuka.
0: Dili na to usika ni ito ang pagkabuhis kalibutan.
1: Sira kabukin tao.
0: Ha. Ingon din ni Sir Boy Nofable, ang masterpiece manggod sa Pinoy, sir, ang pag-modify. Ah, ang modification, grabe na kay FMJ, no? Ah, okay man na siya. Okay man na siya, pero dapat ang driving discipline and skills ni mo, magpabilin siya. Bisag unsa pa na kagwapo imong motor, bisag unsa pa na ni mo, usap-usap niya, dapat ang pagpadagan normal kay Pempan. Ingon niya dire, ang motor kay ang original gani ana para gyud na sa duha kamusakay. O niya, pag-abot sa Pilipinas, i-modify para masakyan og pulo kabuo. Panining habal-habal. Pero in fairness sa mga habal-habal kay Five Pump, kay Sir Boy ha, talagsaon ra ka makadungog nga na habal-habal nga na-aksidente.
1: Maampingon gina sila.
0: Maampingon po na sila kay may pasahero sila. Na.
1: Correct. Yeah, daghan po mo sa kay ana nila.
0: Daghan po.
1: Kay mga pasahero, mamili ko ba ito gina sa tuhinay mo padagan.
0: Kinang bag,
1: o, mag, kalma lang.
0: Mga ligon po yung mga driver ba, no? Mga baskog po kayo
1: para ba? Para sa mga magsulid kay me, dugay na kayo na mong suki.
0: Maaligin na, no? Kay sa Japan, natingala ang taga-Japan yung abot o Pilipinas, oy.
1: Ano man?
0: Pag-abot, ang halos motor, nato kay Five Pump Code kay Gikag Japan. O gubang nasod. Ang ilang motor dito, gasakay ana, design gani, di, usara gina gani eh. Usa duha. Pag-abot din rin, nakita nila, unom gasakay.
1: Na-amaze. Amazing.
0: Gisumpayan pa jud ang lubot para mo taas pa jud.
1: Taas pa jud.
0: Kung pwede na nang bubutangan og kuan kinang karo nga gasunod ang butang.
2: Ngayon mo lang nalaman.
1: Pwede. Para dagag sigo. Review bito ni Pilipinas ki February.
0: Oh. Sir Boy no Fable, matrace man ang skid mark sa ligid sir sa motor og sa out og sa auto. Kina kuan ba? Yes, pwede yun na sa trabaho na sa kuan no. Sa PNP kung unsaon yun na nila no.
1: Ana si kuan imlo puff.
0: Mhm.
1: Sus guba sa motor og sakyanan ni kagawad.
0: Mhm.
1: Dinhilan man pud adya nga dalan, dapat amping jud tatanan kay dili jud na ato matag-anan ang mga disgrasya intawon.
0: Unsa ang dihilan?
1: Kana bitang murag hilan kanang kanang kuan sa
0: accident disgrasya po, prone area.
1: Kana.
0: Bitaw no, bitaw.
1: May ubang disgrasya ana.
0: Aha. Hala igsuon man na sa akong classmate si kagawad Eugene Opsyar. Delikado mang gyud nang dalan diha sa may Santo Niño Village. O niya, usahay o gabi, ngit-ngit kaayo ang dalan.
1: Mo bitaw. Oh. Kanang ngit-ngit pod.
0: Ngit-ngit ng dalan. Ang madelikado po ng anang mga kuan sitwasyon, kipipam. Sige, ana raman na to, ano, kay kuan manggod. Need na to nga mahibawaan dyan unsay senaryo. Ang kuan malang pangutana, Drika, kinsay nakakita ngining overtake dyan siya.
1: Correct. Kigabi na.
0: Kigabi na siya. Di naman po to kasulti ang namatay dyan. Ha?
1: Sige, overtake.
0: Ha, sige. Kinsay nag-overtake? Unsay gi-overtikan? Basig nakadungog to na yung makadungog nga driver nga makaingon nga ako to yung ning-overtake. Burag, ako yung gi-overtikan di ay. No?
1: Mutug-an.
0: Mutug-an. Oh, burag ana kay 5 pam, no? Anyway, sige. Alas 7:52 na tong oras aning mga oras sa mga ka-K5. Attention mo diha mga K5 ba, kay pagbalik na to ron, try na to nga makuha si ka K5 Jong Bersales aning usak gipadalang reklamo or kuan din man ni reklamo jud or unsa man murag panumdumra.
1: Panumdumra sa publiko.
0: Sa publiko. Aning giingon kini siya wala di man jud ni siya mopadala kung dili nila na experience na for what?
1: Dili jud.
0: Okay. Wala man ni siya negosyo bangka diha. Nga ilang namatikdan pag Sabado o Domingo daw ang gabiyahe mainland to si Palay San Carlos. Ga overload ang ilahang sakay daw kay Five Pam.
1: Uy, kuya opena.
0: Na. So delikado kay siya.
1: Delikado kay na malunod.
0: What if kung dito na stunga-tunga ba?
1: Yeah, napad yung kalit balod.
0: Mukulaps ang kuan ba?
1: Oo, bangka.
0: Una, gakarga pa na sa Draki 5 Pam og mga motorsiklo.
1: Oo.
0: Kining mga bugat ba?
1: Mga bugat nga, mga butang.
0: So, unsa na lang na?
1: Unay, delikado kayo.
0: Usahay, kining, bisag na yung mga life jacket Draki 5 Pam, di ba na makatabang-tabang po na
1: eh. Oo, sa muta, di ka kabal mo lang, oy.
0: Oo.
1: Ma-unload ka.
0: Asus ko.
1: Pare na ako, God.
0: O niya, unsa ka sigurado nga ang mga tao nga
1: sakay.
0: Gasakay diha or kining dala sa anang bangka si kapitan or naabanay siya crew diha usa or duha makatabang jud na sila kay 5 Pam mo ni pangutana diha
1: ita
0: so mosunod na lang jud ta siguro sa kung unsa ang balaod sa pagkarga sa pasahero
1: para bida ang kalwasan sa tanan pod.
0: Yes, anyways kini kuan lang panaman ni no nang burag pahimangno lang man ni pero I'm sure gani nga di ni siya mo reklamo kung wala niya ma-experience siya kay 5 Pam.
1: Correct. Para asa.
0: Aha. Di na tamo paabot pa nga naapay mahitabo.
1: Correct, John.
0: Kay nahitabo na nagkuhan kay MJ, Gimaras to Iloilo, anak po nga mga style, daghan kayo na nga matay.
1: No.
0: Oh. Anyways, so balik pa ang Foro
1: de los Pueblos.
3: D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
2: Mm-hmm.
3: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
2: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
3: Nga naman Sir GP.
2: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
3: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
2: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mota jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
3: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
2: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay syempre di makamutambok.
3: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
2: Gusto.
3: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay syempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta.
2: Uh-huh.
3: Napajoin nindo kayo ron. Katong S21 Sir GP, pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mugamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
2: Uh-huh.
3: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Mao pod na sa D3. Gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3 Sir GP. It's the monolaurin nga naara jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao ni rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naara jud sa D3 Bio.
2: Gusto.
3: Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
2: Correct.
0: D3 Bio.
4: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
2: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
3: Wala na takdan.
2: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
3: Napajoy research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
2: Unya,
3: patay ang virus Sir GP.
2: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk. Mo na siya lauric acid nga nasa D3
3: sa D3 Bio. So, sa to pa kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naa jud sa D3 Bio. Pareha jud na. Mo nay wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
2: Correct.
3: Inom dumi ha. Kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
2: Asa?
3: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
2: Na? Okay.
3: Ang medium chain
2: triglyceride.
3: Diretso na siya nga mahimong
2: energy.
3: Buhatong energy Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
2: Empty stomach, dok.
3: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
2: Hatagan
3: ka niya og energy or kusog.
2: Wow.
3: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
2: Munay dapat target
3: ang D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
2: Muniwang
3: ikaw. Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
2: Wala.
3: Wala jud.
2: Wa na tay oras do ko si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ampingan.
2: Ayaw abusuhon.
5: D3 Bio.
6: Ako si Ariel, na diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi ni nay gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. MyTC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon tra kaso, TB, pneumonia, ug uban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamasaga sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
5: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sang akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
14: Get ready for another exciting school year because our back to school sale is here. From May 15 until June 15, 2026. Enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise. From school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
15: Sus, diya na sad. Napalinga na sad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
16: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
15: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
16: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
15: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
16: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
15: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
17: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
18: Kahit saan
0: kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
18: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Tunumanun sa mga labas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na isyu. Huwag kahadlok nga muladlad sa publiko.